0: Program kola sente ye program ye yebyenfuna erambike ebyobulimi n'ebyobulunzi mugwanga wandye kulaakulanyiza otya emikisa gy'okufuna ensimbi giri luddawa yabaffe abafunye sente bo bayiseewa kola sente kati giwulirize nga buli lunaku okuva ku ssaawa 10 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'okumakya tandika olunaku n'ebirowoozo ebipya mu kunoonya sente mu program kola sente kola sente.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza ku mukutu gwa chikumu musamba karonyeze mwenda pal FM. Ekula liyo muntu wa bulijoyo najo sinzira okutu uliriza tuagala kusima cho tukolera makula merere. Webale nyo, webale dala, entasima ebula jongira, ebula ajua. Oina kubira musimu bulichisira. Chovola tuwebazo omutonzi agenze masno tuwazika. Obulambuno nate. Netubanga tusobola okusomuka. Yes.
2: Bulichoba musilamu batu gama. Bulichiri kufuka ko. Chirunji chibi olino kudamunti. Alhamdulillah.
1: Kakati nino mganda fe atuuliriza weba ziza kumutonzi jebu keredo na ukuruwa lero. Oboli nda chuchuku jukize.
2: Weba se, webi se, obugumia ya fumbe toke. Wote ndiriza makula gamuliko ni ingatu ya

0: Butelevu.
1: Omwami ono agenda kukola nga yeba njo okulaba nti asasulira mu budde ebisale. Wabawo ka balance tugenda mmala mujjukiza kubanga akitegedde nti bakolera basiima. Naye wadde buvunaanyizibwa bwa mwami ono okusiima kyono kye twogeddeko kiteekeddwa okubeerawo nga kinawe kiwandiikiddwa singa omuntu abaako ky'agenze maaso n'okukola. Wabeera omulimu ogukoleddwa walina okubeerawo kw'okubasiima. Ebintu bino okusobola okubeera nga bitambula smoothly. Wabulawo abasiima omulimu gugenda kwekwala. Kigezeeko.
0: Olaba ne bana abakozi bagamba nti akasiimo kaffe.
1: Akasiimo.
0: Wagwe basiima ebitaana awo nga kati ebyokoze birungi nnyo.
1: Dr. Tolaba nti bana abantu abatuyambako ewaka betuyita ba maids. Gwobo yagala akolere mulimu n'omutima gumu. Buli luvannyuma lw'akabanga lwa spell mwaka, myezi mukaaga, myezi ena. Bako kumgantika nukakudiza wakusima. Omusala wagumua na ye oina chora chivita appreciation.
0: Osimi.
1: Sometimes baka wada talking of appreciation. Nah. Kati kumuchala, umami unateke do sasudia bana school fees. Ateke do bagu lije meri. Na ye, singa unakurukera rumuno wanikaka note.
0: Yesebo.
1: Nti, Habi, thank you for providing us. ABC, tuliba simu.
0: Mamazima
1: dana.
0: Tuliba mativu.
1: Tumanya chingeje chigenda kuwata kumuntu ono. Na banja lio moze kumutima kusigara chinonga achikola.
0: Yesebo.
1: Kubanga achegera ndiba achikulia bakola chi.
0: Bamativu.
1: Bamativu basima. Chikipi ngonga chimu pushinga. Heno, kanda, jakupe, tunatuka kupointie mwaba, abantu betu inakobu funa njizibwa. No, mtuma unofuna sitani neja negamba, nene boku ya tebasi mufachi. Nogwamu amaanyi.
0: Toba yiza. Mwonsimu no creativity senge luzingi wa muntu. Ne bakita batia molalo.
1: Efa. Yes.
0: Na hata niko kubanga bawa kubejjako. Mumutede mbele ya kumusindikiriza.
1: Mukisa teguchalimu.
0: Tachikola nti oba kimunyumira.
1: Tachikola na kuagala.
0: So,
1: akantu awo kakuru. Tushira nnyo kasula omuguruka ba mama. Mwenye n'omuntu abeera nga bika mwenye mchala no mwami aino muwa niyo mchala ya abeera bika sila nga ye apeka bupesi babuila na kupeka
0: kupeka kubi
1: niyo just imagine ntio ya gambi wetu asimia nyo ngegeji walese tuchiminye
0: guni
1: jiwa wakuse bulungi
0: niye
1: na ye Shakira Shamira ayagala yokachi ubwe wabukadiye aku appreciate nze na nkura yu na akabanja.
0: Oh.
1: Mbade siri burungi. Uwe kwa mana wukadi. Asose kwa appreciating ya. Naba kula ini jate kao. Uka manti bambi asima. No soko waliza. Na otelize chino chata dawe chila. Ne, lejo nda shiri wo. Unabiyoreze. Unabiyoreze. Atibu nwe vili. Lejo chawe do. Kati, omuntu ono awuliranga. Afumitibwe bitala mugongo
0: nti
1: nekano kakola akatono kaliwe koita akatono nakote kanna simibwa
0: bimutama
1: chokoina bilala byopeka
0: chamutama da
1: wadwa nabo yabaddo
0: wakadde wachivira mu bulungi mukwa
1: ajja kuduka doctor ne waba walingira bikola ne omutima guno gwabikolera mu ekyo kyekisingo okubeera ekibi
0: omuntu yali akubidde kesimu nga wakukwe boti, ngenda kutera kumbali na vila bidena, ngenda kutera kumbali.
1: Dokita.
0: Tona yomu buzanti upo uliota na nini ya teke, ya wamutami.
1: Wamutamida.
0: Iluna kwa, kankutera kwa kati?
1: Achikola, esente ainzo kubazi kuwa dene, nga temuli mwa denaka kisana akamu. Nga temuli mwune baraka.
0: Noda muna ukuba.
1: Goma yinti.
0: Olofo wamutamada. Osele tunaziraba, natese koda.
1: Goma yinti osobu wa mtu sene, no musabi lako ne dua. Rwa. Nkola gani iliwo Mungu singa mgondeza Mungu akutasone nga go wadde ate go saba go sabira go kozechi go wadde ne omuntu omuteka mu position olokuba tetuina token of appreciation to bring a party yoku appreciating tracing ana mu situation nga buli kimutu tu emikisa tujejja ko nga jjo awadde ya awadde okwejja ko buvunanyizibwa ndi amkwate.
0: Aleji duke jisera nga nawa zisabu chila bila dara ntio mukaka.
1: Mukaka. Tewacha aliwo nkola gana. Tewacha aliwo.
0: Chicha atena awe chila la. Katingomuli la mtufu.
1: Naye nno munnange buva mu kusalawo kwaffe. Natwabagamba ku rasmusa kwa nokuc.

munangi wetu zifuna. Webu tutuwe tunonya Allah. Nga tunonya Allah atusime. Allah atundizeo. Just kugula buloka. Kuzimba chizimbe. Osobola gulomu jozi. Choli na kusimu yu. Uiza na ukujawa na kupalo guwasowode. Oinzo ukujagu wabada tambula tambula. Nti mutu walo guangiba nange gugu. Ujabagamba. Ujabagamba guamua misozi. Ah. Yeja kubate ganti kachiguwa kuduka. Abana ku reception ni babao. Etano zange zizo. Evili jange jijo. Tunonyani Allah. Gwamaze banga nga tusulanga ko wabweru kinzo okuluwawo okuyingira naye abaali basuzeeko wabweru gwe nkuba gwe yali ekubyeko nga toyina na wakweggama kino osobola okunfuna obulungi ate mu saddaaka bwe tuwulira nti saddaaka abasaddaasa abalungi tebabuuza na nnyo bigenda kukola ki nti waliwo obwetaavu we buti basi ye ng'asumulula anoonyaani anoonya Allah ku lwesande abaana bagenda tugenda kudduka nga twagala kumaliriza kizimbe administration block ey'abaana wali ekya sanyu ekya shukran babies home abasinga mugimanyi shukran babies home fetu bazimbire we kizimbe nawe wolitu kawoli gambo oko ku kizimbe ekyo mubira abiri mu mukaga nange nasako enkumi tano nasako omutwalo nasako emitwale esatu nasako emitwale ebiri abali ku pal ekyo nacho tukikole kiveewo fenna mungu mu majjo kutuweera okikola ku lwa Allah okikola ku lwa Mungu waliwo akaseera ke watuuka ng'osoma ng'olinawo osula ewatali wammwe baakuyisanga batya wali weegazaanya kati opangisa wawo era gw'osasula nawo oli mu makaago ekisenge kyoyagala kyosulamu olina waddembe osula mu ddiiro eri abatayina kyansi eyo nga Mungu tannaba kugibawa nga Allah tannaba kujiba wa tudukire bana abaana ababo bayina bebasekati bayina zideeka abamu bayina ebitanda byabwe nga si bya deeka era we bali bali comfortable n'ennyumba erimu siringi waliwo abatayina ayamba obanga Allah wa kusasidda kuwadde obusobozi obusobola okulabirira abaana bo nga tebali eno mu Shukran Babies Home nga sije bali era ng'obusobozi akyabukuweeredde ddala mwebaze nabano nabo tubakwasizeeko nabo ekyo kiggwe nze nange kama kwogera abange beebase ewaka mbaleseeyo naye tukwasaganyize wamu tomanya kiddako enkya novaawo bino nga wabikola ng'omwana wo alaba omanyi Allah ina engeri gyakyusakyusaamu ebintu Allah n'akwanguyiriza n'ayanguyiriza omwana wo w'otali okusobola okusuumuuka okuvaamu omuntu ow'omugaso just etofaali lyewagula abaana be babanga balina we beebaka gulirayo abalala ku 0 7 7 7 11 7 9 23 eri mumanya gasozi Muhammad Haruna ate Airtel eri 0752 10 10 12
0752 11 10 12 nayo elimu manya gasozi Muhammad Haruna abagezezako kulaba nti ate muteekako obaka anja kuba wanonga mbufuna obaka anja kubera wanonga mbufuna muganda wange faswiha yegwa guddewo faswiha namiro ebale kulaba nti ate mukwano obikoledde ddala ebale kulaba nti ate munange okikoze yegwe yaguddewo wali nga ntandise ebale kulaba nti abamu abaddu ba Allah abamu bawulira buwulizi mulanga yenga akwata simu ye abo banonya Allah banonya jana nga tanaba na kumanya nsonga nti sente zisonde wazaki juzi twaitu sonda masjid jamba ngeri abasindika ne misana nenga tuzisonda chiro

wadde naffe betwagala tubenga bo baina nebye bakole ebirungi nga babiyirabira naye nga ku birungi yalowooza nti abantu batutte emakka oba abantu baweredde nga yalowooza nti Mungu empeera mu amuweredde naye ngaezo empeera Allah aziterese paka yaumul qiyama amuwe mujjana nga waliwo bye yakola byerabira nedda nga Mungu empeera zamuliisirizaako osobola osanga omuntu ku kkubo n'omuwa nnusu lukumi kikumi lusanvu lwenda lukumi nga ye gwe amugje ku kaguwa ng'enjala ebadde muluma oyo omuntu oyo Mungu waakuwakuwa kyenkana ki nga n'amaanyi gabadde gamuwedde omuntu oyo Mungu waakuwolowooza akuwa kyenkana ki yolowooza ebigambo byakusabira bigambo ki mulimu omuntu gwowa enkumi ttaano n'ebyokwogera ne bimubula n'asirika busirisi aba ayogedde mu mutima kati ono omwana w'anajja ne yeebaka mu kizimbe nga kiriko bulookayo ng'enkuba weetonnya baateekawo bulooka gye wagula enkumi ssatu gye wagula emitwalo esatu gye wagula emitwalo ebiri anaayogera bigambo ki mbulayo eddakiika ntono nnyo ensonga eno nayo ngiggale ampuliriza kuba ndaba naatera okugenda mu adhaani neŋŋenda kusigala mbajjukiza jjukiza ampuliriza abaddu ba Allah bo abamutegeera babikola bunnambiro kakati nno njagala nziremu nkusomera ennamba 07 77 11 79 23 erimu mannya gasozi Muhammad Haruna erimu mannya gasozi Muhammad Haruna kyonna ffe twagala kuzimba kizimbe eky'abaana abatayina mwasirizi oba Airtel 0752 10 10 12 0752 11 10 12 naye eri mu mannya gasozi Muhammad Haruna kakati noba mikwano ennamba ezo ziseevinge ng'obadde tayinaako kubojja gamba yi tewatugambye nti munnange tugenda kuba n'enteekateeka eyo kati ngenda kubanga naye akadde akasigaddeyo paka lunaku olw'enkya kuba ojja kusemba nkya kumpulirako nze wano kati ennamba giseevinge we bukya oli waddemba okusaba kati ng'oleese enniya nti Mungu we bukya ngenda kuteekako ettaano Allah ngenda kuteekako ebbiri ku nnamba ezo ezisomeddwa Allah ngenda kuteekako omutwalo ngenda kuteekako Allah wange mbadde siinaako ku ssimu Allah sente nziina mu cash mobile money nsibe Allah nandyagadde obeera mu abo abazimbira abaana Allah nsaba ompe Allah nkusuubiza nti ngenda kuteekako sente ng'obudde bukedde Mungu yayanukuddedda edduwaazo abantu abo kwebali nga ayina cash oba ayina we yazirese kulwa Allah nga ngende mu adhaani naye wenkomawo wali osobola okujja ne ku Pal omujoozi gwo gwasindisa ez'omujoozi emitwalo esatu osobola okujja ku Pal ofuna omujoozi gwo gw'osobola osindika sente n'ogamba nze kanziteekeko emitwalo esatu gujangu na Pal ojja kujja ku Pal edda omujoozi gwo ogutwale okitegedde atasobodde kulaba nti ate nazifunaagira nti ayerere oyinza n'okusindikawo omwana wa booda awo ng'ogamba nze mu kibuga nja kujjayo lwa sande ng'osindisa sente zo ku namba ze nkuwadde n'omuwa nti kati batwalire eno meseji oba ennamba eno ku reception wano fetujja kuba tugiraba omwana tumuwa omujoozi gwa gukuleetere oli waddemba okubira ku bakozi ba wano b'omanya nga basobola kumpi ne gy'oli n'osindika wano sente n'omugamba nti Yusufu nti nasindise sente ku namba ze wasomye nti obeerawo sayidiza wakiso nti ye woba oyitawo akajoozi kandeetereko sente nazisindise

0: View.
1: Tandikoru naku, ngoli musanyufu. Tandikoru naku, ngoli mumanyi. Wano mu program.
2: Tulio mukeza wa suzota yuna jesu nizidu kumangu uliza chukumu musamu kwenye zumeda pali FM kuri ya mtu uliyo na kuzo mweziri. Kumi na msambu, omweza kwa mtu ndo mwaka bili ya vili mkaga mkura msiza kwa yuna jesu nizidu kumangu uliza. Aliku www.palifemuganda.com nkwa gara nyo nange besi nza kubanga anteveneza wasizo tajwa sinzi do kubanga uli zaka nsubile chile chenkuba chiba isemu tuweba zaka tundoro kutuwe chile chenkuba hkese hta chatandise yo awamu chatandise matulutulu awamu chatandise ngabuke ngabucha awamu chatandise kumine awamu chatandise kuminabiri neo wabela ngoli mkozi nkwebaza webaza webale kubango li mchala mkozi li mwami mkozi era nkwagalizo kolo bulunji webale nyo webale lidela katino njaga ngino nyako abali kungude katichema nyako waebele kedo kubange tonya ngomanya engudo ziba ziku watidide katusubile katusubile banachitu gamba vitu geno kubanga tukubila oktubulida nat traffic updates weziri kungudo za chivuga mungudo za chivuga Kampala batubuli leko atewe binaba webili na iti sagara wela bile intituina anyo Muslim Run na kuzumwezi wede tubuzai naku bilizo ka naku ziwedeyo kutoka ku anyo Muslim Run sigena kuwela nga nanda ganyo njagana soke mkule ku anyo Muslim Run na kuzumwezi gena kuwela nga bili tugena kuwela liku cricket ground erugogo au tugena kuwela nga tutula ubayo tutaniko kuwela osumulo kutula osobola okwewalula osobola okubeera ng'oyavula osobola okudduka emisinde osobola okugitambula kyonna kyonna asobola as long as gwe wetabye mu misinde gino ng'osasudde emitwalo esatu gyokka kyetwagala misinde ate ekigendererwa ennaku z'omwezi abiri omwezi guno gwe tulimu tubuzaayo ennaku bbiri sijja kugamba nnaku ssatu olwokuba leero kumi na musanvu nedda oluli lwennyini dide sijja lubala mbala olwenkya ku Friday mbale n'olwa Saturday nsibira tugenda kuba nga tudduka emisinde ate asobola gidduka gitambule tusobole okuba nga tuyamba abaana abatalina mwasirizi okufuna ebayinza okubeera twatandika ekintu kino emyaka egigenzeeko emabegaawo naye kaka tuli ku administration block gyetwagala okuba nga tusereka kati gwe yonaina asobola okubeera ngaotekyoku Oyinza okugamba munaisaagala okudduka naye nze ssente zange we ziri tetulina buzibu. Oyinza okugamba munaye ssente za kasi kizirina naye nina ekirombe ekyensobola okugyamu amayinja. Enguga tuwa nina ekirombe ekyenyinza okugyamu omusenyu nga nagwo ogutuwa. Nina amabaati gange gyegali eyo nina emigogo banga abagiyita minwe. Nali banyini bayisa migogo olyanga abagiyita minwe. Ngamba kati eminwe kati olengenda mu matooke njiyite ki. Oina ye minwe je nempata kijja bazano kwa banimba azano kwa banimba nga tebagita minwe nga mutufu migogo ati ne bangamba te ogamba emigogo olwo engogo baziyita batya zino engogo ezibeera emabbali
3: yogera migongo
2: oba migongo aina emigongo gyegirira gyo
3: anti emigongo gyegiri
2: ati bangambe gino bagita minwe oina eminwe gya eminwe gy'amabaati
3: yakugamba muzimbi
2: Masimbi. Babiberamu. Naye abamu beri pamu.
3: Kwa deru waluwa ulimi wa luzimbi na uruwa fika. Tisimanyo balu ya gamba luwa bazimbi wa luwa fika.
2: Siji nza kumanya na nge siza kutemeza. Na chuna chechiri, jona cho ino kubera ngu inu zokuwe na sementi. Wele yo kusamu wa sementi buo ngaba satu kumi, kumi na butano bulete. Tetu gamba sentezo kanti kuduka misinde neda. Feno che tu goberera, tu agara kubera ngu bulamu. Tubuteka u kubanga bulamu. Ngu duka muka koro rumu. Aba mumbera nyo mufisi mutu ula nyo. Nefe tu gamba janga tulisuduka mkoro na kurumu. Oja ulilanga chigu. Gwani de okuduka duka mukawe wakawo awongo genda kumulimu ojoginga mukone munkuba Ebale kutabula mwenye kati mtuwale sato joka no kresupshene pali fa mjango funaka jaziko Osipoge na wadiku AK is the MacBook sana no funaka jaziko Atebi tulibi kutambula mlo nje bali dati sana Katina tugena kulaba entambula yibidu kwa weli kungudeze nja ulo mchivuga Kampala
4: Gwagabi chinawe
5: Ago kungudo traffic updates Tegere bie entambula nga bwibi imiride kungudo za chivuga Kampala Ize nja ulo mprogram etulio mkeze
2: Okay kale kanonye ko lab sharifu kasubira ye enkuba nayo temu emuganyizo emuganyizo
3: ko ngatunye ku mukuru le Abdul Sharif njalo kutageza ati gwagendo kupanga kuzisa olugudu lo Albert Kukloti okutukeda kuna mirembe road yo je wana abava side zina mu na abava ku side ya lugala okugwa na ku bali ntuma begate ku Albert Kukloti awo obugumikiriza bweta gisubwa manyi ennyo
2: okay
3: ni dala
2: Alright ndoza mba mchemba sose kede kwa checho na mba gamba muna ego hizo kuloza nkube vera nyinyo webere nkube nyinyo nyo evye ntambla viva bigotana bigotana gotana ayo chona chechiri katuulirize bwebana atubulira obabbo batuuseyo ku makubo omanyi wali enkuba gye yakedde nga si 12 si 11 etanisa kusawa 10 eyo atusubire tugenda kuba tumufuna bulungi naye ye nga tunamufuna Glam Sheriff kwe tunonyanonya kode tewerabira kyali bati kyabuvunanyizibwa nnyo nofuna ka sky view ako noti kaina note kamanye mbera ya budde gwegenda kufune kudukere kuloku pide supermarket zo namuganga Uganda sibwo kuberanga nawo laba kuba you got extreme ogenda osobola okweyongera yo ebitenkanika niwe yongera yongera yo
3: kati gwanonyo okweyongera mu byogedo kubanga ku na kulwa yero lutend kili ka sky view okafuna kudukere kuliyo kumpi ne supermarket kuliyo kumpi bagamba tikali kombera yo neinza kubanga ate kutataganya kakasiwe kitongo lichi NBS stegizant kaina ichinu chikagenda kubanga katambula mbu awonogenda kudukere kuliyo kumpi ne supermarket kuliyo kumpi okafune ka sky view awono enteka teka zuna mbere yo negena kubanga ate kutambulya dabunji
2: omanyika second obera nge nkuba etonya kizibulo okuja esimu okujogerera ko kakati abantu bano bamituba tukinya nya nya nya okuba kati ye Lab Sharif tusobode mufuna ezo kubata juulira ezo kubere yo jaji kwese kubere beju kuba wewa mu namulongo kuba wetonye ebintu ebisinga bichuka muko nacho nacho chebaza katonda
3: niga kwe hagendo kubanga kwezi olugudo lutalulu muntu kukira ndi ngude zisinga hawe zitali zimu Kampala zilimu kudabirizwa ono ni ntambla yu ebele ya wegendi za nyumu na dambi fobio hizo kutuka mwizo kukakana ngo ugude mchinya mwizo kukakana ngo ugude oboli yao
2: tambli da womanyi
3: kakasa nti jo tambla yu jo wado ita jo manyo bulunji kusobulo kubanga utambla bulunji
2: okay kale
4: gubuga bichinawe
5: Ago kungudo, traffic updates. Tegere bie ntambula nga bwe biyimiridde kungudo ze kibuga Kampala. Ize nje ulo, mu program, etuli omukeze.
2: Alright, kale, kaseke ndali kuwa dena kugamba nti Albert Cook na Mirembe Road genda kubanga wekendereza gendereza muko olwensonga awo oja kuba mugumikiriza zikuwata kwatamu. Naye kyenyaga nango kukutira w'otamanyi toyitawo, w'otamanyi toyitawo. Kubango yinzo kuloza oita mazi merere nojogwa mu mwala tugenda okulaba bakunonyerezeri nga kukulukusiza pakeri kaino wali badimo egendereza nnyo mu budde bwenkuba gwavuga nawo webigere ojja kuloza nti osala panyasimange enkuba enkuba kanso kempitira ko wano ogenda ogwa mu mwala wegendereza nnyo mu mbeera eyo ya ebyentambula singo boli muta otambuza bigere obango ovuga kidduka kyonga pichi pichi
3: Kari, fungi za tukole bili ya bili mukaga, janguna kumundi guna tubenga tumalize vetu watani, kabitosa ulo kubango uri yao, tugusamu, monteka teka ina kusoblo kubanga wejambuavu, akasira katulimu wake nkube tandi kilizo ino kubango manya, wimbangira kulunda nkoko, nina kuziku atanti ya,
2: kukulabange
3: nkube ino teko samu. Kati yao janguwa kukubanga ati, awe wakawori wafunda, osoblo kubango uri yao, nkoko zo, baga minima yevi nyanje, gubobuavu, nima ni ntunda ye mwanyeri, takisa kumatama gomulimi, ngeri joke ndo kubanga ofuna mu nkoko nga tozirunze awono mbisere bino kuna kubanga enteke katekeno ojimaliza ojitegeya dabunji osubulo tye bwero gwanga ensubule leta maguba obaddo chimanyi cho muslimu no bisubiza sobola kubanga byawula byo natuke na kubera mufungiza tukole gwaliyo ngukabiridoga makasente nkaina ne nchabulido enkasiga banga business eno sino jikwata ulimo kuna simu nungi kubanga dukanya jangu osubulo kubanga ataba kuguba kulungamya mutebo nzo kubanga otani kama okusubulo kubanga weno gere nsimbi byo na mufungiza tukole bila bila mukaga tugenda kubera wano kutuke conference hall Ebukesa wano chinyana mpinde pale FM tugenda kubera na kuzo mwezi 11 tiketi ya ugenda kusoba kubanga jifuna ku mitwala ebili joka jangu ku reception ya pale FM wenzo genda ali ku Infinity BT home echengera oba ku AK Islamic Book Center na mchuga Kampala ekitegeza ntondo soba kubanga tuko tiketi yo nojifuna kale ndonga goli wa kitongolo liwa company omzadde ngo boli ayo ina yabana bamalizizo kubanga basoma ndenga bacha bido chi basobola kubanga bajira bakola jangu mwana abenga atekibwa mu obwongo boli ya mageza gero kubanga muyambo kubanga latency nga bwanonya ekiddako mufungiza tukole bila bili mukaga byonna mwogendo kubanga ate
2: obisanga okay natugenda genda kulaba ate ebyemizannyo ka second walugwe ebintu ebyansobedde

0: kubanga tobo lyao batu kane timu ya Kitara wali muteka teka nga joku bange tambula ya Star Times Uganda Premier League nenga vudeo kao ngangeze kwa waleri Ewerio Gwanga wali muteka teka ya EFL Cup bacho nyezo kuita Carabao Cup Miranga na Maziga jaze mo kubanga tobo lyao jitu kari kutimu ya Manchester United mwende maso ni kubanga te bajidwa mgemo eno mwende masambira atimu eri eyam ya Brighton lakini nguwa genzo kugwa nga Brighton baba kute gozawa de isatu kubiri juki ya timu ya manyo mpia gulibaba kule mbede ko gozawa de biri kuwerere ne munai basao imi chatome na yutani kwa kubanga biyama tabuseko kwa kanabao kuyo mpira gozawa de isatu kubiri wali mwte katika nga tobo yao yweso yu kubanga tambu de mwte katika eyo ya Carabao Cup boto ugenu wa timu ya manyo yweso yu kubanga te wakomi yao wali mwte katika nga tobo yao yweso yu kubanga te ya tambu de na dada kus saidi eyo atimu ya Everton nempya aso dukubanga bagu wangu de go yabade emu kuwerere naso kubanga te baiseo okwesoga omutendera ogudako ogwa round eyo kuna bacho izo kuta fourth round wali muteka teka eyo ya Carabao Cup nega mko aga clubs obola gaso dukubanga iseo okwesoga omutendera ogudako akuliko timu ya Liverpool baso kubanga to baitawo kuliko timu ya Arsenal no baso kubanga te baitawo okwesoga omutendera ogudako timu ya Aston Villa baso dukubanga baiseo ovayo kuba timu ya Coventry atenga munai kugane timu ya Brighton na wasodo kubanga te baisa unakulayo saizgila kubera satu na chitundu timu ya Manchester City wasobu tendesi wa Enzo Maresca bagina kubanga tobo yao batu kade timu ya Norwich era munte katika yemu ya Carabao Cup timu ya Barcelona wali munda mguanga era Spain bongendo kubanga te berisa enkuli mune baku tomu tukatela muti mbiguwa goza bade emu biri satu inyatanu mkaga msambu mbakuwa timu ya Racing Santander wali munte katika Spanish Liga yadija uka Cancelo ngateba mugemu eno Rafinha yongere kubanga tayo teka mutino ogwenja uno yakwe hattrick mugemu eno Gabriel Jesus Fernando neso dukubanga tobo lyao yatebe mugemu eno aliko sawu kala mimi amal naso dukubanga te batebe de timu ya Barcelona ngakwa timu ya Racing Santander gozaba de musanvu kubiri a timu ya Atletico Madrid nempi aso dukubanga bagu wangu de gozaba de nya akuberere yero kwa Jonathan David omvubuka Lee omvubuka ateko sa Alex Baina baso dukubanga tobo lyao batebe de timu ya Atletico Madrid na kuba atimu eyo ya Osasuna goza wa denya kuwerere arika usani timu ya Seville na mpila asodu kubanga te bagu wangu de walidi mopaka ezo eza Spanish Liga katule mwo kuchimeza na chimili de muda mguanga era Spain of course timu ya Barcelona ya kule mbede aina points ziri 18 timu ya Madrid wali mfecha 10 points 15 atenga timu ya Atletico Madrid points 13 mfecha kusa timu ya Sevilla wevali yao ene points 13 mchifo echo chokuna wali mteka teka ya Spanish La Liga. Ebedo ni singao, zira kubaya saa mkaga neda chika makumi ana, wali mu News Hour. Nze, Ivan Mulinda, mubere bulungi era mweraba.
1: Ebyemizanyo. Sports Breakfast mu etulio mukeze.
2: Okay, kale nawe mwakumaliriza abadalinze tulio ngobadoliza byamizanyo. Kula musizako gwena abadalinda okulira nga wagenze okwera kangoli wa Manchester United nga weba sitotegeddewe byabadde. Aza kwa abadde omukute 2-0 noloza bijja kugwa bijo. Akuva mabega even na ya.
3: We are true is there jibaganti.
2: Kaga Omgaga kwa Yes, compromise. Omgaga ya kwa lati ya?
3: Suwazo omgaga.
2: Pugira antula. Kwa antula. Suwazo omgaga kutana kwa antula. Katuwa tuli yao. Man United. Mamu chasi nze. Timu yaba nene. Timu nene.
3: Ya mani rinye dene na hebi kore wenda kuzino.
2: Viva mala mama. Oma sero kideza.
3: Minachari
2: wange ya kiliza na ye
3: deni ina kuzine bikolebwa
2: tebiri yo
3: na ye chichira
2: mugutufu muswa
3: chichira gana fe tutudula yo era chemanya abaganda kati batuli
2: mugutufu mumala mama
3: batuliza namwe mutule mulabe vwa
2: obuzibwe buva
3: obuzibwe vwa temuja kubera nga bikasera
2: Kasekende wale azana agamba Temuzi Wonder Kids ni valeta Manchester City umanyiye Wonder Kids ya niyo Manchester City
3: Orele
2: tugenda maso
3: Joyagalo kunyukira
2: Wonder Kids wa Liverpool
3: Joyagalo kunyukira
2: Rio
3: Joyagalo kunyukira
2: Wonder Kids wa Arsenal Max Dowman Wonder Kids wa Man U Yani. Mbumbe umo.
3: ne yavyo kete mwe tago kwa ngamtuara kesi mtuariwa kesi yako.
2: Ani wana kidiwa.
3: Tina enteka teko kula banga.
2: Basero na baina kali yaka.
3: Mune yavyo kete chinto echeu atuwa kwa echang kwanzi.
2: Ne. Obado liwa dembe kwa tumbu mtubu ulida kwa babo barabi embe umu. Yo wana kini wa mani wa mani. Tuwe tako
3: kwa tuwala echang kwanzi. Kwa buda buda.
2: Nga mula ye. Ati mumu ino buda budi. Kwa kubanga bambi embele jemu itamu sinu onji. Kwa
3: kugira buati.
2: Ebya dara kale. Tusoke tusome tutuwalaba na kusukuru basome. Otuwala umana umu primary agenda kufayo nga agenda bugenzi kwa university changu nyo chisoboka. Sobo kila denatenga vudeyo. Nga sumye bulunje dina. Jikute bulunje. Mpisa nga nonji. Nga wamu sume sezebia. Because nga biteke de bulunje nyo. Atenga nebio mutwe. Biku watiwa mutwe ngo. Because sami konu. Na biongo bilina. Yawaru ya gamba. Rachebio mutwe. Mungo sami konu. Ya mata. Rachebio mutwe. Yes, obvious case so akosa mukono go ngatochi jemu mutwe ndoza utegede kisebulunji tewale wala wogena twala mwana kule ha kusalam junior school ne salam high school kawanda wabitembe kugambia agenda ya primary agenda kuvayo ngali mu sec ngagenda kugenzi ku university nga ne secondary jumaze masomero gano gali senja ulo mnaye mu yenjigiriza mgwanga na dala nyo mu science subject si katino bakugamba tino esomero lino okumanyanga tino lyero lyenyire ligeno kuyamba ko mwana okubiranga fuka omdoctor mleje, anti muna yebira ntandi kwa akacha mama mirao kagola, kamenye kamenye si omwana ina kuva ku ntandi kweno wansi hee, nga galude bulungi nyo mtu watu kiladiu deram science gundi ya ku university, nga yabi cancer da, idi mkeba haji oyono munange, ya chasinzo kubira angate, mulambulu kufunyo, mubia science zi ate kurani baji kwa sasa kudala kumoyo bali sumesaba na bala naba ulenza bavi wakana bavira dela kusukuru teba inavu zibu, gotuwa lomwana suru kubanga soma, nkugambi Businji kwa busidamu, neno wabela kwa Francis, na wabela kwa Friday, kwa wabela kwa Rose, kwa Veronica gendo mwana asome, mtualo mwana asome, tewali wabela yonayona. Basu msa kisakula, ne dini nga wikugambi, atenga ne center number zona bazina, ne ya UNEB weri, DIT na yo weri nyo, ne ze dini zona bazina. Tualo mwana asome vacation skills, omuli mechanics, electrical engineering and installation, baking, soap making, tailoring and hairdressing. Gwenda na masoma mala manji jagali. Katina yivisale yivisoboka yili gomzade. Kubila jaste haji hidi mkeba mwogeremu. Omugale mnetu ogeremu ko. Notu msavu notu biri. Atano mbiri. Chinana mwemu. Chinana mwenye. Notu msavu notu biri. Atano mbiri. Chinana mwemu. Chinana mwenye. Bata nisedo kugira akalu akagundi. Akalipo.
3: Katusuruwe doza mkalipo.
2: Awadu na chagala kungamba.
3: De chino nchikugambi.
2: Tontisa tisa kasepe.
3: Soke tuve mkalipo.
2: Echo chingambi. Mkali.
1: Akalipo. Akalipo. Akalipo. Gizeso kumanyako. Mkalipo kobwongo. Kano. Kekalipo kobwongo. Muprogram. Etudio mukeze.
2: Kunoti musamu tano mwenda kumi samfu mwenda noti noti. Ni kunoti musamu nana bida sati unkaga nkaga nkubidako. Togenza mkalipo kabongo. Na kugambi la sati uvela nga uli da kaweze za wiki. Umanya bumanya kutu gena gena kufuna cha misana chancha. Umanyitu walo awamu uli eche misana nga sente za ziri eche ncha wantu. Atezo uli eche ncha wantu. Nga ziri eche misana walala.
3: Bade manyuki ndo ganti walo na avali ya breakfast. Obeche ncha. Na maya neche misana chukwati dewamu.
2: Obele otitekanyi zano mnyuanyi. Kupakutetekanya. Njagala wakalipo, notu msamtano mwenda, kuminsamu mwenda notu notu. Pala famela.
4: Mumbeja ne kasekende.
2: Yes, gorilo.
4: Gorila ezana.
2: Gorila, atenze no kweta gorilo. Yes, gorila ezana.
4: Vana, mumbeja eliviso.
2: Wanje?
4: Mungu ya solo kusula arasula chika suka libaliso.
2: Libaliso? Awanga tuwafa wadalavu. Tuina akalipaka lechobachi tate chari na chari na liso. Chari choya. You can hold it. Umana solo chikuwa nanta sula chika suka. Tugene kumkoro wale yero gorilo.
4: Mbuza.
2: Gorila rather. Omote mwamu singiso omusango kwa kuta. Era nebamu wechibarileze chokufa. Neba musabalo ndeke mfaje yali agadde okubeera nga afamu kubanga motemu waliwe byokulonda ko biringa bisatu ekisokera dala okugenda mukasenga ke akoche nyo nga kalimu omuliro ekyo kubiri okugenda mukasenga kalimu abasajja bali ne mmundu bamukuba masasafe ekisembayo oba kuyingira kasenga kalimu empologoma enkambwe era ngenjalezi zimaze miaka esatu matezidia buwaba gwe omuwa magezi chio muntu oyo ayingire kasengechi
4: ngenda muka senge kempolo kuma kubanga kempolo kuma simu ndu teina kuongo kusobola kuno nyanyo wa ninyo wa kulinya
2: kubanga chi
4: kempolo kuma simu ndu newe mba ninyo wa gulute sobola kulinya na yomu ndu kwenyeda muka limu abantu ndu ninyo wa gulute sobola kulinya
2: agambi kempolo kuma na enso ngaze enso ngeva denfu
3: kutia otu mkuzi tutia tumba
2: Fati, ona yali badde asana buswanyo obudwe butaluma nnyo nati sibulina wano
3: anti walinda ko tatuwadde bulambulu kufubwawo wa agize tumwere dale mpologoma walampo bebisenge
2: kuba jagame tatata kali yeyo gorira echo twafunya okabonero
3: bwetwalinga tusoma Nambamu ansa.
2: Naita kukunyonyola.
3: Zowa, naita kukunyonyola. Ngiru msumisa tugamba kasito nyonyola ni ndabanga mfacho genda mkube ride chanku anzo kutenda mungona.
2: Ah.
3: Ansa,
2: ebafu. Kale wewele mathematics, ofuna katiki, na ye working waka waka utu. Ebafu jita wadia? Ewele jukudwa jita wadia?
3: Jini joga.
1: Tesa, kuna kuikutesa mu etulio mukeze.
2: Oka tuke nagera mukutesa, okwa machago lina kwa lero, kakati no, nae juki la chumichoka, awira tropismart. Tropismart, yeno no, enkole yeze, nge abati tuwe zidewa tropical bank, vya kule zide ngeri nyangu jegendo kubira angate, ogula mwaka untu wana woli, ngato genze kubanka. Ogena funa ndaga mtu yonyige bibiri kumiranya, hash gobele ile emitende da jona okugula account ya Tropismart mbagirawo ayirofu ni ile account number yo otandike okubanking awegate kunchuka chuka technologya mubye mperezo bya simbi Tropical Bank ne Tropical Banker okumanya bisingawo ogenda kushalira etabili yabo ekuru obacha etabili yo nalo ne ya Tropical Banker eri kuri okumpya osobola kubera ngate webo za obasobola kube namba tali ya kusasura ku note 8 note note 255 10 note 8 note note 255 kumi okumanya ebisingawo kuwebyo
3: kali ngatukulegera mukutesa zikiriza sikwe kutegeze kuba ndafa ba Twinbrook International School kitezi bagashumye primary ngali ya kisuro nabava wa kangali abalina balenzi lina kindergarten sports academy ne skilling center igiriza abane byo mikono awamune byo mizenyo bagamba nti omwana ebisale bisobwo kyada musa we gumzade ngoba dono nyismeli international kano yango bangu yosubira kubanga omwana omufuni ya kifa bagamba bulijita kisomo mwana kubanga somera da bulunju we kiri okwandisa bayizi ntikati kegina maso kusomera kuva sawa biri urakumirweza mweze lugulo kuva kindergarten kutoka ku primary 7 atebuli runaku abayizi batule bigezo bya IPL ngati bagamanti net ne culture mu ya Cambridge weli okulaba ngomwana bimusomesebwa bibiri kumutendya gwensi yonna okumanya bisinga kubana fa Twinbrook International School bakubira ku note musavu biri nkaga mwemu nkaga mbiri abiri mwemu note musavu biri nkaga mwemu nkaga mbiri abiri mwemu okumanya bisinga kwebyo
2: kaseke ndabana dayo kusomero Ani yali mzade chia yali wadu mtufo kuza abana kumasumeru. Kwa na ulideko waluwa wadibe kupa. Siku ya kupa zini kwata chino kwata chini. Ndesiza abana kumasumeru. Weba fizi tali uo. Oino kugena gobo nyonyola. Ogame mbutufu nze stewali fizi. Omshana na mugama na yola. Kwa tugenda babidi. Chiba chiyamba ko. Mami na mugama atiri tugenda fena fena. Chibate chukula. Omwage ndo marasigari. Omshana na mugama. Chiba chirunji nyo. Mugenda babidi. Ya mnyonyole songe nunga. Abasumesa abara kunga muli babidi.
3: Mbele yu na uyo kuna yali ya ugila na agama nti wichiba nga cheta giso kunyonyola. Abakazi beba angu ira kwa vali emotion.
2: Ochimaye nti no msaja ateba muuliviza nyo. Kubo msaja watu kilo kunyonyola nti siri na nakiri za nti talina. Kubanga bambu babati balina ni batakiri za nti balina. Msaja chiba changu. Pale femele. Salamu
5: alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wa alaikum salamu warahmatullahi wabarakatuh.
5: Tiyo mukeze mwakede mwakede.
2: Yes sebo.
5: Inze mumulia zao imaya.
2: Yes, sebo mumulia zao.
5: Agunde maguru nyoro bafle.
2: Yes, sebo.
5: Kakati.
2: Tesa.
5: Ensonga yo kukwala wana kumasomeru. Yeta akisa awazade bombi.
2: Bombi, yes.
5: Omu anyonyole, unu umu lakulechi anyonyole.
2: Yes, okay. tuwagala kugamba babiri omu tata yeka oba mama yeka tata asigalenga anonye simbi mama yeka kubasobola kunyonyola bombi rensonga pa kunoti msa mtano mwenda kumisamvu mwenda noti ne kunoti msa mnana bili asatu unkaga nkaga tuwele yaka sky view go extreme geno kafune mduke yukulio kumpita supermarket vata kama nsimbi mtulio mkeze pala efamela wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu
6: umuchala janati wa mune mnistaka seke
2: mbili yesewa areas
6: mwebali kuweleza guanga Uganda
2: mwebali kuuliriza
6: yaba areas Uganda mbutamba limitaja vile mekusura mbunanyizwa wabiyo vio panka
2: ok
6: haba nabo mwamuza janati umana mwamuzala wekama
2: aneta mnange
6: o mwana salamu umami
2: ok tata aino kuteka uvunanyizwa kunoti msamutano mwenda kumi samvu mwenda noti ne kunoti msamutano bili asatu mkaga nkaga mgeno wa kuminyonyora mnyonyore mwembi. Awataba sajamu mwletira mnange ndi na

Ene pale theme kulero mtu wabili jo tugenda ku Orlando list yeyo nja kujifuna yonna na lero nyagade ba wakabu nja kujifuna yonna tulabe nja kujifuna yonna wetuna watu maze okujiraba then ngambi mbionambi kula chimbi leta lero mbabuli dekabu ama pia ne ate lio na wakadenga tebate isa kale tuja kubatu biraba tugenda gena kunsonga za Orlando babade uza ku cross examination yabadeo again se wabulanze mundeke sitegera ate obakuba omuntu bwagamanti ali stupid kitegeza aki yagabye nti ali stupid erata aliani indicated ti yasoma tebamubuza nyo bibuzo sasoma ate ndi stupid. Divine Star Nursery and Divine Star Driving School bagamanti beta gabadim sweaters bakashia zinga balabo ka ne basekulita lenga bakola bakola accounts nga balonji mukubala ebitabo ne ba drivers nga bali wakati we miaka 19 kwa 25 nga muva mu Kampala wokka ebitundu nga nakwero kijabi jogaza manyangwa kisase kiwatu enajira kira na mugongo na walala bunga ne bitundu ebyetoluddo bagenda ku omulimu guno oyina okubanga olimu wala nga wakola accounts ogena kulanga secretary ogena kula mu accounts ne ba secretary 0302328 yesimu 0302328 0795 0795 8 ofuna omulimu ogo 0702278 0795 8 7 8 0795 8 9 2 15. Fomu za tukoleba nange mubajukiza na kuzo mwezi nga 11 mwezi ugo ugoja aliwa nukutuke conference hall bukeso kulira na Pale FM mituwale bili okuyingira. Fungi za tukoleba mwundi guno jangutu janya wazeli tutunda tusensira katale omukiso kuige nunda yembuzi yomulembe enema yebye nyanja egobe wavu enema n'entunda ye mwanyi eleta akaseko kumatama ago mulimi nengeri ajofu na munkoko nga tuzirunze sobola kuleka nti byonna obifuna mu fungi za tukole obanga obitegera bulungi fungi za tukole 2026 tiketi za fulumidda jangwa na ku reception ya Pearl of Africa Radio ofune tiketi ku mitwalo ebiri oyinza ogende wali ku Infinity Beauty Hemu ekyengera ne ku Ekezani Kibuku Center nofuna tiketi yo ya mitwalo ebiri ate n'olinda unakululi ate munange olwafungiza mwena bamenyeka amagulu amagumba banuza emigongo wansi mu biwata banomizibwa ennyingo nga zizimba olusi ne zitoolukanamu abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka ey'engalo abimuwonyezibwe bannaffe bano bagamba nti bawunya endwadde ya gout arthritis batereza embali g'enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatanaweza myaka 5 era bajjanjaba n'abo abaakuba stroke naye ng'ebyokuna bikyaganye mabami nikane muyungibwa nenga temunaterera mugende babatereze bakula bulunako okujja ko lwa sande okuva ku saa 3 ezo kuma kya kutwa ku saa 12 za kaongezi okumanya ebisinga we simu noti musambu noti emu noti musambu noti emu mwenda 5 0 0 nkaga

0: nyo kulaba nti nga bakutulinga obulwadde bulina obwakokolose nga bubeera butuuse ku leve eyo. Secretary Soraro agamba nti bannayuganda balina okukwatira wamu n'abakulu mu kitongole ky'ebyobulamu okulwanyisa endwadde nga zino nga badduka mu malwaliro okwekebeza okumanya waabwe bayimiridde n'obutamala gali alya wabula bali ekyo ekisaanidde okulaba nti nga beewala endwadde ezimu omuli n'endwadde ey'omugejjo ng'eno y'emu ku ndwadde ezivaako abantu okukwatibwa obulwadde obw'omutima ne pressure. Era ono agamba nti bo ng'ekitongole ky'ebyobulamu basazeewo okwefumiitiriza nga bongeramu ebyo engeri gye bajjanjabamu bannayuganda nga bagamba nti okunoonyereza okwakolebwa baafuna obuzibu ng'abasawo ebitundu 25 ku buli 10 bwe bakola okunoonyereza baakizuula nti baali bakoze ku nsobi mu malwaliro aga gavumenti n'ago agatali ga gavumenti nga baali batumyeko endwadde eri abalwadde ezitali zezo ssaako n'okubeera nti n'abalwadde bano baweebwa eddagala eritali ttuufu wabula nga bagamba nti kino kyonna kikolebwa okubeera nti nno n'abasawo abamu bakola omulimu gwabwe ogw'okujjanjaba nga tebeetegese bulungi so nga tebalina n'ekizibu ekirala ekiri mu basawo okwetuuma nti basawo b'endwadde ezitali zimu ng'ate si balwadde si basawo abateekeddwa okujjanjaba endwadde ezo kati bano bagaba okulaba nti nno basunsulamu abasawo bonna nga buli musawo ateekeddwa okulaba nti najjanjaba ekyo kyayasomerera okujjanjaba sikisi kubeera nti nno omusawo ajjanjaba endwadde nga 5 olw'okuba yalinaanako ku dokita eyali azijjanjaba oba amanyi eddagala erijjanjaba ekitundu ekyo nga bagamba nti n'emu ku nsonga ereetedde okubeera nti nno obulwadde buneeno obweyongerera ddala mu bantu. Minisita Anifa Kawoya ye mugenyi omukulu ku mukolo guno ng'ono y'akiikiridde minisita w'ebyobulamu Dr. Chris Baryomos ono asabye bannayuganda okubeera nga bafaayo nnyo ku bulamu bwabwe nga beewala okulya ebintu naddala ebyo ebitatuukanye bulungi na mutindo n'ebyo ebintu ebibaleetera okuvaako endwadde. Omukolo guno gukyagendera ddala mu maaso nga tuli wanenga kulufaaro ng'era abasawo bangi abakugu bagwetabyeko ssaako n'abakulira amalwaliro ag'enjawulo. Amabeere amalala nja kuba nga kutuusaako oluvannyuma lw'omukolo guno okukomekerezebwa.
1: Okay, tuyanza nyo buli aba Hamida amauli agasinga kukwago tugenda kuba tugafuna butereevu mu mauli gaffe agagenda okuba ti nga gaddako nyongera okujukiza nfungiza tukole 2:26 kumiona te era nga ku mulundi guno ajja ngu tucenjawaze be tutunda tusensere akatale omukisa okuyiga ennunda y'embuzi y'omulembe ennima y'ebyennyanjigo oba obwavu ennima n'entunda y'emwanyi ereeta akaseko ku matama g'omulimi bagambye ennaku zomu zigenda kubeera 11 October ku Sunday lunaku lujja kuba lwa Sunday tugenda kubeerawo ku 2K Conference Hall ebukesa Kinyo na Mpindi ne Pal FM era nga tiketi etandikira ku 200 jangu wano ku reception ya Pal FM wali eri ku Infinity Beauty Home ekyengera ne ku AK Islamic Book Center osobola ate okwefunira tiketi eyafungiza tukole 2:26 ate bo aba AK Islamic Book Center bagambye nti basangibwa ku City Base Complex edeyayitibwanga Mukwana Arcade awalinga Centenary Bank ku luguudo lugenda mu Container Village bagambye nti bakutuusaako ebitabo by'ebisiraamu byonna gamba nga ebikozesebwa mu masomero Quran mu saizi zonna ebitabo bya hadith ebitabo byedduwa bagambye nti ajjangu osobole okwefunira ebitabo wejjanjabe ssaako n'okweggyako shaitwani nga tovudde ku mulamwa gw'eddiini yo eddagala lyonna ery'ekiwalabu weeriri abatawanyizibwa ulcers abakyala n'abaami abaagala okwerongosa mu maka anamu muje balina nezeyawudi eziwunya obulungi obubana obw'enjawulo ssaako nezi perfumes ez'ekiwalabu aba AK Islamic Book Center bagambye nti basangibwa ku luguudo olugenda ku Container Village ku kizimbe kya City Base Complex edeyayitibwanga Mukwano Arcade walinga Centenary Bank okumanya ebisingawo ogenda kuba bakubirako ku noti 7 noti emu 37 34 noti 5 ne noti 7 noti emu 14 68 42 beba AK Islamic Book Center Hana Islamic Healthcare Center basangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa Park Nkadde mwaliro gwakusatu okulira n'omuzikiti bakulidde majani aginja ulo agaitibwa ashifa gano nogakoletwa mu miti ejinja ulo omuli no muti ogwa habat sauda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam weka kasanti kwenye

0: Bona baba naba ambeda.
1: Mchala mumbeda mweni.
0: Bana muganza. Agamai nagachi mbeda. Aya gaba sada aga chigaidi bulonji. Nda kubira kuswengero ya yeso bolo. Kona lebo swengero. Kona
1: swengero. Asobolo.
0: Aizo kutukovera.
1: Tuida kuogera nai. Ntini MP wa idinda buti.
0: Ayomana umusoga. Bana na ulida. Oidi ya leta amadi. Okuwa abantu munange buso kanali tidi nti ezira madi ayo butu ya lete chimoto ka chitrela cha madi
1: echi ne chitrela le chitambuza madi
0: abaso gaba asanuka bitya kaili na ulire ebigambo ebindi baba abintu ngabi ali awo aya abaso genda kuli no tibajja wewe kasogeza wabe nganga oti banange bali ne ebigambo ate bana bali chiti
1: bali kirala buti
0: oyidukira lutalolo nga bagembe ku mama kadaga abayiwa abana dini abantu bona bona oyidukira nakorole yakola ochivuru kaje bacheta chivuru chana tena ugwaru omukolo dinda yawayo busogale nayo na yawayo ai singa tukakopa be abo batulaga nti balinda ya nakalama Tiba vamo vana hawe. Ayo wano.
1: Ewa ime wano.
0: Dada, otaku vya migo. Tujemu business ya Mandela Miras.
2: Kwa na imoro kala. Kwa na imoro kala.
1: Moro katuja kudamu tuzikabe. Moro ka, uwa lero. Nga baga be moro kene semba. Baga nakuno nchinga akazanya akalara. Na hiyo huzanyo obusigadde uo, chimbade ya namba itiremu, nti motoka jetu, chintu chirubade tukola, nti eche motoka kati eche motoka tuchimiriza, okutu sanga tumazo kukola launch. Ntuwewe wiki ngemu, tujabba tegeza. Free 20 point check, techa ali free. Eri free, na ye okusinzira kugwe chogo, saze wokola. Gwe tukuwa... Bojango ya gala 20 point chia, tuja kasa bayo kasente katono, mtuwa runge vili. Na ye, wetuma lirizo kola 20 point check, netuchecking moroka netu gandhi, wetaga waipa, oba wetaga break. Izo sente mituwa lebele, tuma tujija kusente zilize tukusali date, tuzisa sura zo. Kujako wabato inacho ukuzenga tukoze 20 point check, wetuzisigaza. Obuza nyugula rubucha aliyo, bugula emipira ena, eja pireli, obeja Bridgestone. Nukula wila line menti, ofuna kakupo ni kami. Tuwa letano, kasijezo, baka fejavaz. Bugula emipira ena, eje chikacha MRF, light truck. Awoto ina chilala chokula, ofuni lawa mafuta kami, tuwa lukumi. Bugula emili MRF brand, eja light truck, eje jine, jikola ku Moroka zinoza, ezi sombo musenyu oba costa. Mulimu, lusamba tano kumi na tano, lusamba tano kumi na mkaga, lusambu kumi na tano. Mulimu, lunana avili mutano kumi na mkaga. Ejo buogoji guze, ugule vili ofune mitualo eneja mafuta. Bugule na ofune mitualo kumi eja mafuta. Na kazanya kachariwo, keka Dubai Desert Challenge. Wo servicing Moroka yoni bajichusa oilo. Kumatabi ya gas servicing oilo nga kwekuli Namirembe, kwekuli Kibuye, kwekuli Bomborodi, kwekuli Nenakawa. Bugenda nochusa service, baku waka konge, kusula muboksi, nga no ingira kazanyo kukuwa angulo lugendo lugende Dubai. Kukubeira yo, 4 nights and 3 days, evirovina nina kusatu. Ngo chakalango, nyuanga bulichitucho nachisa sudua Mandela Group City Oil, isasude bulichimucho na. Amateka nubu kwa kulizo bigo berirwa ayagaru kumanye visinga wongwe gairi de chari le tabiri ya city tires oba city oil likuliranye nga matabi tugaina getolo de Kampala tuina Kibuye tuina Bomborodi tuina Namirembe tuina Kira Rodi tuina Nakawa tuina Martin Rodi tuina tabiri ya Makerere tuina Nechari Wajara oba 6th street industrial area genda wo obuze buzanyochi obuchata ambula osobole no kufuna mafuta agasingo mutindo mu Uganda amafuta amalungi agana akume ekiddukacho nga kiri mu mbeera nungi oba oguze diesel oba oguze petrol ate nga gawe

0: ffeeza ez'amasanyalaze
1: bw'ogikya jingira ewaka awo oyinza okutwalira ssanga musanvu oba munaana kitegeeza nti oba ogenda okwebaka ng'ogiteeka mu kyagi n'ogireka nga bw'oleka essimu naye bw'oba okyajingira mu bibuga wano dakiika saawa emu dakiika 45 saawa emu ebejjudde mbadde njagala olwaleero nteeseeko n'abantu abavuga emmoloka ebidduka ku kkubo amasomero gaguddewo taamu esembayo taamu enesembayo bannaye tubeera n'ebizibu nga abazadde abamu baba school fees zirina okuggwayo abaana balyoke baddeyo ku ssomero ate taamu yesembayo abamu nga bagenda kutuula candidate classes kiba kitegeeza ffenna abalina abaana ku ssomero tubeera ku bunkenke naddala alina candidate student naye nga sente zibuze kiba kitegeeza bw'avuga emmotoka weegendereze nnyo oyo omuntu gw'olaba asala ekkubo ayinza okuba nga si yenna ate si yekka ng'asala ekkubo naye nga obulamu ebirowoozo bye tebiri ku kkubo kati gw'avuga ekidduka genderera beera mwegendereza ku budde buno n'abavuga abaana bannaye muvuga abaana nga mubavuga mpolampola temuvuga sipiidi ndiima kuleeta bubenje ku kkubo slow down tuli mu kaseera kazigizigi ate naddala kati ng'enkuba etoonye enkuba buli lwetoonya ekkubo liseerera ne lifuuka nga dancing hall abantu nga zimmoloka zigenda zizina buzinyi ate nga tewaliwo birabo byogenda kubawa nti mukubanga gw'osinza okuzina mu ddiiro ku luguudo ebyo ago amazina g'oku luguudo tegabeerako birabo bye bagaba kusaba sala sipiidi gw'avuga emmoloka mu nkuba olwaleero ndabye obubenje bubiri akabenje aka booda wali ku mukwano round about tuba mbwanvudde ku 6 ŋŋenda kusala ŋŋenda saidi z'ennamuwongo ŋŋenda kibuli omwana abadde mu maaso ne pikipiki ng'aweesa omukyala avugisa malala aba alinnya ku kuuma kali kaseerera piki eseeredde omupiira mubi n'akuba omukyala oyo wansi bombi bagudde naye baboda banne bakubye bukubi ŋŋombe bamugamba aveeyo
0: kyokudduukirira
1: musajja watu yeekanze agezaako okusitula piki emaze nemugwira ate ye
0: daja nze nakunyumizaako awe wandegeya bino nyanguwa ngaowayo enkuba yali etunya nga wena agirinda okukya
1: ojja kukeerewa
0: ate nga nfunyemu obuzibu bwegonde nga nfuna booda nga mugamba tugende tutuuke wandegeyo manye nva kawempe nga mugamba booda togenda ku saidi ki tosigale ku saidi
1: eyaffe togenda ku saidi
0: etali yaffe ajati nze envuga kwanze naye gwe ovuga naye wano eno si ye saidi yaffe
1: ate motoka ozira
0: senge motoka bata ebitaala biri tuli ku bitaala awe wandegeya enkyayogera sinaba kugusa ono yava saidi zewa ham epiki zino ezabitongole natwambala omulundi gumupipa akapiki akaffe ne kabuka mu bbanga engato zange ne zigwa mu kkubo naye nkusesa wala kuwata ila billa ediwe nayo jajiiga mwana watu owa booda olwasitukabwe papa naye nze nayeko bagudu samaritaani omanyi buli lwobanga weyisa bulungi abantu bayanguwa owulidde aja abalonda engatto abankunkumulako ebyo weebityo naye saakuba mutwe kutakuba obupevugundi obwo pevers omusajja mu kifo ky'okusituka alabe hajjati oba tugudde tutya yayanguwa okuyoola epiki ye n'asala ekidde eri enaakulabye nadduka emisinde tegenda naye nga naye agisindika ekolaki be bantu betubeera nabo baboda nabo tebawulira ku kkubo tekuli bakisa
1: tekuli
0: abantu bali hatles weebeererandabye
1: akabenje ako nenvuga neneeyongerayo kati mba ndi wendi
0: labula n'ababooda jajja abavugira ku mukolo ogutali gwabwe jamwalikwali ebwayisawo n'olwaleero nina bempiseeko awo eno zeekutte ku mukono ogwabwe kubanga guli emotoka abazisibe tewali motoka eriyo bawaguza ne badda ku mukono guno kati oli singa baba bamutadde najja zonna kuba amanyi nti eno sisangayo motoka ezirina okunvaako ziva mabega so si mu maaso
1: Ati kati ulida. Wakabe njinkarabi. Nesobolo kujita uo. Nengenda. Kuma mbade mkwatabuti. Na ye, mpande yeri jendi. Waguru, mbade kukalina waguru. Nina wendi. Mwuruka yange njitade wansi. Ntero jiteka uwe njiteka nga. Sobolo kubabu mbele yeri jembele. Nengera yeri.
0: Nti echa eweri.
1: Mwuruka yange.
0: Eri sefu.
1: Omuwala kutuba dena ye. Simanyi kimusitudde mu ntebe atunule ebweru nizo kulanga yekanga abaiwa mama batumedde nga abaana bavudde bali ku boda bayingidde kubo omusajja abadde erini muluka ya guno muluka obupya wechi chino naye nga ka government kalike namba za government UN oza kagulikalichi mu namba myufu ebakubye Neba ingiza mumoto kaya mwansi.
0: Mumoto kaya iyo? Ebaki nze?
1: Iye.
0: La haula wala kuwata illa billa. Hakono kaba deka benje.
1: Nziru se misindi. Ukuba wakuku kukirida. Ukuba ngeetonya.
0: Sorry.
1: Bane ukuba kuyetonya.
0: Otide nyo.
1: Mugendelele nyo. Kuba emoro kebate sivanga bo inokusa. Gwenawa atambula. Nawa avuga pichi. Manyante emoro kejola betambula mungkuba. Tegenda kusivanga bo isivabu li jo.
0: Teba koseza moto kayo.
1: Emoro kaya ngeteko sedua.
0: Teba jini ubude ya.
1: Yerane baza ala. Tetenubu seko wate.
0: Eh.
1: Baba sisi. Bamu sisi ya rada ingide. Pichi egude wano. Baba vupabu usi. Oliabu useko na ingida munda. Bamusiseyo.
0: Niwe banga kwa baso nseseyo. Era basiseyo musiki.
1: Basiseyo musiki.
0: Abadde mulamu.
1: Nenga mulamu. Ngata abadde inaka. Chemanya aja kulumizibwa.
0: Ne
1: abadde afuwa mumusayi kukagala akamu.
0: Okwe kube moto kane kubane kuingiza moto keri endala ntungango lingo omuntu kubaso nseseyo. Neddo yomba mtwali mutwali.
1: Era mbagambye wenzikiri de wansi kubamba ndelino kuduka nzijeno. Mbagambye. Abantu bano mubatwa ekirunjo waka moloka kali abaddewo nga mwete futefu bayamba nenge moloka ye eyononese
0: aba
1: eyononese nyo wano maso
0: kitiza nyo kusoma
1: bana nkuba bwetonya embere ekyuka makubo gaserera tose emoloka tesobola kusibanga bwesiba bulijjo pikipiki tesobola kusibanga bwesiba bulijjo abe pikipiki mukendeze speed namu abatambuze ebigere muve ku masimu nga mutambula kukubo Osale kubo uli kusimu.
0: Kusimu, wale na bambala bino headsets.
1: Bana wade bi headsets, tebi yamba kubanga ubatu ulida.
0: Waliwa ubutono, waliwa ubuna ubutini inga, wasobolo kate kamu kutuwa mtu na ta ulida.
1: Nyinga talaba? Tamanya?
0: Ta ulida, nyinga ulida.
1: Ulida bine
0: bine? Waliwa bu headsets ubutono. Nga butono, ngoteka mkutu,
1: Nyova
0: ngulia, unganange sobola kulantu ukatademu. Nenga mwekali mukutuku.
1: Bana tusalire dala speed.
0: Kakati abo nabo tubalabule. Tubalabule.
1: Obuntu obwo tebuyamba tebukustasa mpola nkalaba.
0: Oma.
1: Ne toka koze sahaj ajati.
0: Aka buno headsets.
1: Bukoze simpozi. Obango oli mu moto.
0: This is a gift from somewhere ambwagala nnyo.
1: Ye.
0: Bukoze sabwa mulembe.
1: Nenga bukoze samu buddebwo.
0: Tebukoze sa walenda bekoje jana
1: bwe. Tebukoze sa.
0: Mbukoze sa na yeye mbukoze sa wakam bukoze sa.
1: Kati mugudde bwo.
0: Ngenda mu bavuga mu lugendo olunene.
1: Eh.
0: Ne mbukoze sa obutawoganira abantu bali na mpisa za masimu.
1: Ate no ulira. Siba gamba ngako. 2008 na wangalira ke Japan. Eteke erisoke Japan eri esimu. Tokirizibwa kogera ku simu ngoli mu motoka za lukale. Oba mu train.
0: Oba kubira toyogera.
1: Tokirizibwa kuogera.
0: Mukozesa WhatsApp ku textinga. Communication
1: ye badi eri mu word. Tekikirizibwa. Ngoli mu taxi, murukeze olukale wa mu basi, oba mu taxi. Nibo bakubira simu tokirizibwa kuogera.
0: Deno mumikutu emidalo communicate
1: ingira mu kola WhatsApp
0: mu migunde metobado ngamba ti
1: na yeto tokirizwa kulekanya simu yo teka bakusiba
0: ha wano omuntu ateka ko oliimba
1: YouTube
0: na baoganira
1: na lekana noli nayogera noli noli nzaba simu zanga ngende mu taxi zigende ogenda okulira omusajja ngagamba muri mukono agamba tutu sei ganga.
0: Nyumi anja kunyumiza.
1: Wanani, ama simu hako,
0: wutu wa kusamu matu. Nali mvambale, istani, ninye taksi. Najiri nyasa wazali bili eze chilo wa evening. Ah, najiri lala. Njituja mumotoka. Kati ngomano muwala kwa atesimu. Nga kubilika kaimba kawashi, ka gospel. Ngendo kuulira abakyala bonna bonna bonna bonna. Nga batandika kukolobya. Taksi yonna yonna. Mumamba banange kiki kino. Nga bonna batandika kuyimba Yesu muki mu taksi. Ningamba naye bano. Nange munange nange awo natabukiramu obwongo. Nange nenkwata Qur'an.
1: N'ogiteeka.
0: Nange n'entumbula. Nebategeera. Nange natumbula wano. Amalobo. Nali sina nti omanyi abo tebangangika. Tosobola kubanganga. Okitegeera? Nange natumbula. Naye nga kasonso. Kati nebakakanya. Bwe natumbula natumbula nnyo. Dakiika bbiri nenjijako. Nagenda okulaba nga basala ki? Gabalinyisa mu kasukaali katono. Naye ne ngamba okuwogganira bannamwe.
1: Omanyiza abasinga obubi abageya bannaabwe. Nalina abaana abawala babiri nange nali nvambaale. Bannaye ne bageya munnaabwe Harieti yakwana bava mu
0: church.
1: Bava mu church.
0: Okuba bayingidde.
1: Abageya Harieti yakwana gundi. Ne kyokka basabira mu church eyo.
0: Ye dunia katika nkubuli
1: nga kakati muno mutakisi abantu abalimu bonna bano baba manyi
0: jaja nze chenala bye mu nseno tulina kuyiga wetuwangala na bantu ba fitina tulina kuyiga kutuwangala na bantu ba geya tulina kuyiga kutuwangala na bantu bonna aya watali echo ebintu byatabusedda
1: nebeza
0: tulina yakaseera
1: olwalero nzize kubulirira
0: babuda
1: muvuge mpola muvuge nga mwegendereza. Tuwonya abaana abagenda ku ssomero, tuwonya abantu abatambula ku kkubo. Namwe abatambula ku kkubo, ebintu by'omu matu nga osala ekkubo ng'otaddemu ebintu mu matu towulira bitambula. Abavuga obugaali mwegendereze nnyo, baatomera omusajja w'akagaali jjuuzi n'asitula akagaali nga konna kagomyegomye, owa booda yamutomedde agenze taliiwo, ne nga kati ono expense gy'ayingidde yaaki. Emaloka ejo la beja tesubira obutasibanga bwesiba.
0: Nze benja okukanya nabo. Jaja benja okukanya nabo kuuliriza bwedi sets. Be bali mu offices enja ulonga mulimu abantu. Noteka call esimu yo wana mpola noteka mu ka headphone.
1: Nze mbaga
0: mbaga. Kutu okumu okumune kusigala eno mu office.
1: Ye.
0: Awo kutukiriziganya.
1: Ah ne bwo okole ebiyungo li mu office nga obo inabyo okola kusi. Baba mu babera bakola ne bo bawuliriza ebintu ebyebweru. Fetumanyi n'okuba ku simu nga tusoma. Jukira nti emmotoka eyo bampa basobola okugikyusa naye obulamu bw'omuntu tebuddizibwawo. Sala sipiidi, beera ng'oli alati, otuuke gy'olaga ng'oli mulamu. Kisingako okutuuka ng'oli mulamu okusinga, kisingako okutuuka leeti, mu kifo ky'okutuuka ng'oli deleeti, ng'oli mugenzi. Mwegendereze nnyo, neyanziza nnyo Hajati, neyanziza nnyo Pale FM, n'abawuliriza ba Pale FM mwe musinga okuba abalungi. City Tires keeping you safe on the road, Mandela Millers giving you more and more and keeping you healthy. Nsaba Katonda anzikirize, wiche jatu ogere, mbude webumu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Musibe bulungi.
0: Okay, kambe kwa mbaka bino katono nyeto vao, nko mautu yeyongere yo katono.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
3: Some of the signs of dehydration that you may be aware of include excessive thirst, sunken eyes in some of the children, dry lips and dry mouth, as well as elasticity of skin in some of these children, which may be reversed by rehydration with water.
2: Health tip brought to you by Crystal Water in partnership with Nsambya Hospital.
4: Banange mpulira nkoye mtambudde nzunze bagere binuma chuka sinanya nakulia sibyo tano sebo
5: bulungi
4: mbadde nonya we bana baluze nkoko
5: mukadde kunongate kuli baluza nkoko
4: mukambye siri mukadde nonye wali nkoko
5: nkoko bazaruza ku good farmers namuwongo
6: Aba Good Farmers ina muongo bakutuusa ko bukoko bulungi obwoluna kulumo ngakati bakuleetedde n'ekika ekya Bovan Brown Layer nga zino zezisinga okubiika amagi amanene olindira emyezi ebiri ku esatu gyokka gw'omaze okubuukinga olwo ne tukuwa enkoko eziri ku mutindo n'olunda ne zikula n'olonda amagi ekiyumba kyonna tusange ku matabi gaffe Elugazi Kayunga Buikwe Lila Kamdin Dokolo n'ekibuli mu Kampala ngate hedi ofisi ezisa Ziri na muongo Bukasa Road Junction Opposite ne meeting point Oba tukubireko ku 0 musambu 5 4 2 1 3 Oba ku 0 musambu 5 3 8 8 1 Good Farmers Kurenko kenunji eziza amagoba
0: Alright nkwe bazanti webale nyo webali ledera Ntuse kontandi kwa oba kufundikira programu yange yonakora lero Leo ganti janati Musa mwaziri muwea Bakutwete debiambali biyo pisara mwebili kumulembe ya baya sito wakaya msaizi zonda Bandonyeze ku 0 musambu 7 nyabiri mnana noti nyanya musambu Banoti musambu noti ya 5 musambu 14 noti mwenda Higinda mjanati Musa bakwambazi ola bigedela bulonji nyo Mukara Enterprises Uganda Limited Banono batuko nonye bizimbisibwa Badina hardware gagade baina sementi mitayimu mabati tanka lanzi ibia masanza basa nga kudi kampana shidi hamisi rodi basa gabaine kishero masaka wampe wabali gayaza rodi kuziro msambu zire mwuku mina mkaga chinana satu mtano banuti msambu note munote tano msambu kumi na tanda mkwa gara nyo hampu hizo mulu mjo kubaji natande kide paka wenfundi kiride program weno uwebali nyo nyabu uwebali nyo sebo uwebali kubanga uliriza inshallah utala ata kumira mpira abankomere mu

0: ni museswa yabude na agamba fetuli ndabulinzi abobunyinzi na tubuli na mtu wa feyafudeti kubatu madete tumanyi ntobono ya muyigo mono ya muyigo baina oku obutakanya wakati wono nono bagara kutegira yafudeti bamu wambi dechi tewalichi bamu tuteko chona ndilovu abadama nyidwanyo mo South Africa na dalamu vye mizanyo audience yevye mizanyo bademu manyi ndakola ku radio ye gwange ya Sabak oba South Africa Broadcasting Corporation SABC nga yakola nnyo nga presenter atera producer oba program ezebye mizanyo eranga abadde akola nnyo ku mipira ja Premier Soccer League coverage nga mulungi nnyo ma analysis n'ebirala beyond broadcasting ono yagenda maso nokubera anti akola kunsonga eziruma abayimbi ba South Africa yatukesera nga yayogerera abayimbi ba South Africa abakola kwa interview kakati olaba wano promoter yanuma wano yagira bwati wano manager akola bwati nedembe lyabwe ne royalties za payments zaabwe bakola duo simanya kolabo taono tasasulo ono simanya ono ebiyiya biryamu yeka ebyo nga byabeeramu ndilovu munama ulire munama nyigwanga lelo nzaka bebamu kubazirise ndabategedde nti ona afudde South Africa bagamba bafunye rosi nene kusaidi yebye mizanyo ndilovu bamu kubia masasi nafa nkugambye nti madas enkumi tano zezibadde mu South Africa okuva April paka mwezi ogwa July nga kuzo enkumi nya okusinza ku polisi yegwangira South Africa zibera ka jackings across the country kuwamba kukuba kutemula kuwamba kutemula kuwamba kutemula kakati minister Firozi cha Kalia yabudeo nategeza anti lose ino nene na iba limukula bonga polisi ya South Africa okutereza ekizibu ekyo kakati yubi nanga bili wevi kyo ninamu omugenyi wano yatuseda ngenda kumusa batula museko atubulire javude netuli atwetikido na korwalero sebo nsanso kulava
1: sebo nangi nsanso kusanga osebo
0: yesebo amanya
1: ze sembaji ya tone nga ndi musawo nkola ne good farmers
0: kama. Good farmers
1: yesebo
0: hey yo jempitaita irinya ndiraba
1: yesebo
0: good farmers musinga nnyo kudiringira muki
1: kati good farmers twaluza enkoko mpoza te no ku importing enkoko okuva ko mwanga katuliranye
0: yesebo muri mu nkoko
1: tuli mu nkoko basically tuli mu nkoko ezamaji nagira katumukasira kana breda tuzina na ukusinga tudilinzi nyo yungu za maji yes,
0: layers okay good farmers ukusoki la dela musa angibuwa wa muenga mwe apa good farmers
1: tuina amatabi agenja ulo
0: ogenda kusembe ilaku kumuzinda lao
1: kani sewa good farmers tuina amatabi agenja ulo nenga head offices zafe ziri ya unamuongo opposite meeting point irabo tukao office uja kuziraba tuli ku main
0: omuntu abalaba bulabika satuka
1: olaba bulabi ifana ibi nkoko binawe bwili no manyira dandi kakati wano omuntu ino webuli
0: yes enaku zino abalunzi b'enkoko badde bagamba enkoko zibuze
1: esebo
0: olinga gamba oteka yo order no rawo kujifuna abamu nababa ruisa myenzi mukaga te babawa mwewa mwe kiri kiti enkoko weziri
1: era kakati good farmers twazize kumalawo kisibu ekyo kubanga tubadde tutambula kati na dalanganze ntambula nyo mfiruti naye mbadde mpulire miranga ejaba farmers nga bagenda ne babukinga enkoko makampane omuntu na booking enkoko mu gukubiri omuganda ujazifuna mu
0: December
1: olaba ndi kati enkoko zandi badde ziri miezi ngi 5 wazibika naye kakati omuntu na kwata sindezi na zuo company itamuwa nkoko ali nitambuli ya kitufu
0: Neba mutambuza.
1: Neba mutambuza.
0: Janguencha, jangululi.
1: Jangululi, jangululi. Jangululi, jangululi. Jangululi, jangululi. Jangululi, jangululi. Arengo kune. Faina, neba mwanga tepa kuzi echi.
0: Ngatepa muwade.
1: Ngatepa muwade. Kakati fetuwa zi. Ngatuli di minanga jaba andu. Chovula fukutuka ku ofisi ya fetukubuli ya. Ndi oda. Eyogwe kumi. Ejude. Eyogwe kumi na kumu. Nko kuzijia kubawa. Kumanga sipa wala kuwata sente za andu. Bamaliki sira chikwamu. Ngatepa na kula chi.
0: Natanafu na ngoko.
1: Natanafu na ngoko.
0: Sente zifireyo.
1: Hii sindu tu. Uwini ni sente zwa mundu. Atisi yandi badaji kula mwebe. Neka tukubira ni sente zwa mundu. Mwaka mulamba. Sisi kula chi chabundu.
0: Yes. Kakati omuntu wa bookinge wa mwalinda mubanga chi.
1: Kati kati ngabe mugambi. Kati fe. Tukubuli. Kati kati guno mwezi. Ujude. Na yogo kumi na ugumu. Kuleguli. Kwa chiti kiza jumwezo gugu kumi na ugumu. Nga gugu wako. Kukote kubangu kina kufunga kukuzo. Kasuba nga wabuki nganga kuchara. Yes sir.
0: Kakati good farmers.
1: Yes sir.
0: Omugambi muli mnyomo koko zino ezamaji. Ezibika. Wali wo chikache nkoko. Chimpulira chibaita bovan brown layers.
1: Yes, yes, yes.
0: Banga mankoko nungi nyezo.
1: Nkoko nungi nyo.
0: Ila abarunziwa zetanila.
1: Nkoko nungi nyo.
0: Chanja uroche chiliku bovan brown layer.
1: Bovan.
0: Mm.
1: Nkoko yo. Ogurunji wayo. Nkoko mbisi. Nkoko mbisi. Gumbine ndwade. Ati nkule nkoko yekula kuspidi. Yeso. So kwa tuine koke bovans brown layer, then is a brown layer.
0: Ne?
1: Is a brown layer.
0: Is a brown layer.
1: Brown layer.
0: Is tan brown layer.
1: No, is a brown layer. Is a brown.
0: Okay.
1: Manye koke hizo, kati yeno bovans, ya wa Netherlands. Ate isa ya wa Faransa.
0: Isa wa Faransa.
1: Yes.
0: Eri ya wa Netherlands.
1: Netherlands.
0: Kati kuzona, wawa na chicha asogula. Kuko chi, jizo mwangu.
1: Zona kuko nungi. Zona kuko biya fai biya hivi ugerira. Kuko nungi. Raba nungi wa fai. Aba mi Uganda na dala. Nuruzamu East Africa yuna. Zipadeba singo kuko zesa. Zona kuko nungi. Kuko zibika. Kuko zibu mire nguwate ati zikula speed. Kuko yomyeze nana ichitundu. Ubote sio kubanga ulebye kuji.
0: Yes. Kakati wali wono omurunzi ngagamba njagala kutandika nange kununda nkoko ntandika butandisi.
1: Yes.
0: Mutandikira ku order ya nkoko meka.
1: Enkoko?
0: Mm.
1: Order yaji ole setu jupwata.
0: Nenga
1: chichane badde cheta kisakala omuntu na booking nkoko nga bitano kutandika. Kubanga titwagala nyumba ntu balu nengo kentu noto nezo. Kubanga ugendo ukulaba kati ngamu mwujia njavi uwe nkoko. Ugendo ukulanga vaksini jiwandi kuze yengo ku chikumi kumbi gema nkoko bitano. Transport ugendo ukule mele jiwandi kuze yengo ku chikumi ya hiyo kukula nkoko bitano. Transport choyo. Chitwe wala bantu chufula tuwa gamanti. Lune nkoko bitano usulu kubanga ukendeza kosti zino.
0: Zina zote kamu ate ngogena kujayo
1: chito. Mwako kujakula chivitamini chimo. Kizio mutuaru. Henga vitamini ya yesu wakula kunkoko bitano.
0: Bitano. Atuwa zikozi kunkoko chikumi.
1: Kunkoko chikumi.
0: Yeseo.
1: Nungu sawa wanajyo kugemire nkoko hizo. Sende zana kuchaji nga kunkoko chikumi. Neza jyo kuchaji nga kunkoko bitano.
0: Yes.
1: Mboda juno sindika upikinga kunkoko ofisi. Sende zine kuchaji nga kukua mutuaru. Uboksi bitano. Inane kaboksi kamu. Sende zana jyo kuchaji nga.
0: Okay. So muina nkoko ze mujabuja weru.
1: Atuina famu ya
0: Buyende.
1: Tuina bulida famu ya Fe Buyende. Neka tulu demand yiduwa ngamba nkugambi ndi nkoko ndo.
0: Nkoko zabuze.
1: Suka tutambula muko. Ne tufuma ko wabiruwe kubanga. Tanzania na Dalane Burundi. Tufune nkoko ntusubira kubanga tuyamba balunzi baffe.
0: Kakati mpulide mugamba muri mu koko buno buto. Mwaruza. Oria isobolo kubane treze makumi ya satu ziri awa ya gala kwa arula. Isobolo kujoba mwaruza wa mwe.
1: Kakati ya tefe titubikula. Titubikula kubianga. Ulaba kati ulaba. Abandu wa walita amaji. Batambuza nyi nduwadi. Kwa vile kukuzinga nduwadi. Na jakuletita amaji ndi umaruzi. Kujakwe kanga famu yunayeno jiliti dechisivu.
0: Chegeza nabali abagenda okujjo kujenko ke uwo bagenda kufiro
1: aha umuntu abagenda kufiro kati fitwagala nyo mukumbuza kukakala mu burungi tubagala bantu bakuleta majinto tubarulise tubagala kujengo tugulako kakoko
0: yes aha kakati ndaba akade kagenda maso nokubira anti karutwala speed. Good farmers muri na muwango woka omuntu aliye Kampala ngabe
1: tuna branches ezenja bulu mu Uganda na tuline kibuli tuna erugazi tuli buyikwe tuli e Kayunga tuli elila Kamudim tuli Dokolo ne ati masao tugenda kugula branches Masaka Jinja de Nembale
0: so we mugenda kwetola eggwanga lyonna
1: no no tugenda kulitulula
0: kakati omuntu ali eyo nga ayagala kubafuna aina kyayagala okubabuuza kyesi babuuziza wano kubakati wana kadde kaba katono wali afuna akadde akawanvu nemuwaya emboozi empanvu ng'abalunzi ayinza kubafuna atya
1: kakati tuine namba yafe ya ofisi eri 0745 83 88
0: jidemu
1: eri 0745
0: 83 88 88 ababa funye bulungi dala
1: obufuna bulungi
0: aba wonye bubebi nakona
1: obunye bubebi nakona ofisi ya feranzi kule okuva ku mande mpaka lwa mukaga
0: auliriza par fm fetwa kugamba tukuzigirira waliwo yagula ko bukoko nabuwe mmere akukoka kenka ne katuka ku level ya juba ne kaberao naburundi emyeze na ngabulinga juba buli butini bwe buti nebumutira sente kati aina okujja ku source
1: kitufu era ikigwejo abantu bakifunye nyo waliwo omwami mkwanu kwa ngao inadi wanga yagenda mu company emu umanyi kati mba mu company zirusanga ku makubu ina booking nkuko ne muganda pamwa delays nina kido kutuka ngo pamwa de cooks
0: bwe futo
1: cooks buno waliwo kuko buwanga kugira mu layers kakati yebwe bamwa ne muganda ku delays mzaji akanya kulunda nkuko ne nkuko eva mu chifu
0: ndatekula
1: nguko tekula nguko ne mulya
0: na chuse mere na chusa chingeri
1: atuka lokutundita kanga alisa nguko
0: aya
1: beso
0: kati so muina kubera begendereza
1: abalunzi baffe baina kuba begendereza nnyo wowe ba susi ni nguko ezo kulunda ekintu chikulu nnyo kama
0: yes company entufu beba good farmers enamuongo
1: yes opposite meeting point
0: ababa funye bulungi enamba ye simu jitudire mu kuba iyo mulunzi ali eyo
1: enamba ye simu eri 0745
0: 83 88
1: 88
0: ababa funye bulungi
1: dala bulungi kati yange ngiyo musabo abuvera plan blako yange eri 0790
0: chinana mwemu
1: kaga munana
0: jitudiremu
1: eri 0790
0: chinana mwemu
1: chinana mutano
0: kaga munana ekibuzo kisembayo joli musawo omuntu bwajana agule enkoke wamwe biba biwedde obosu ugenda kufamu yeno
1: muwa mbisi. Nda ilafi, na urede njogira kune mkamu wangi jio, nga ikiziwa abantu kipasi nzuo kufunu. Mayi abantu wabamu bagina lebafu ni nkoko. Ngulusi maina challenge yezo kumafamu gawe. Ate bulimu yonani wajiteka kuchi.
0: Kukamba ni wadimu.
1: Soka tuchukula fi. Na dela fama kwa banga li naivu nga labade talunda naku. Kufangla nyoku soko kutuka kufamu yu.
0: Nga temunda muwa nkoko zino.
1: Aha, tuchukula viki mumba chuo, wachizi mbuti ya. Ikubasi kwa watu uwe nguku, nguku ukendo zida hili ubi, ato gangi hapa kutu farmers bamba dengo.
0: Bamba dengo kenji.
1: Kizavu dembu lunji.
0: Bose manyana zitu zizi zate nezifa.
1: Na tubala ambuli dadala, tutambula na huu. Kasa tumuwe nguku, tugeza huu kulana, tutambula na hii.
0: Asobolo kufuna mu?
1: Asobolo kufuna mu.
0: Yes.
1: So kuja ukatuluwa waluwa farmers, big farmers, nga ilomu sawo, aliteki niko, nga chukula achimanyi. Katibawo burufu situwa uwe nguku, itumanyi katika chukula kukula achi.
0: Bachimani.
1: Bachitegira bulungi.
0: Enamba yo jibongere tu.
1: Enamba yange eri 0790 85 kagamunana.
0: 0790 85
1: kagamunana.
0: Ola wenje kutama ngo
1: agutuma.
0: Then ine ya company direct wali.
1: Ya company ne okangidem. Ya company eri 0790 eri 0790 nyatano
0: 0 musanvu nyatano
1: asatu mukaga
0: asatu mukaga
1: chinana
0: chinana
1: chinana mwema
0: chinana mwema
1: yeso
0: tuyanzisa tuyanze ege banafa ba good farmers
1: yeso
0: agenda maso nokubira nti obanonyako obatukirire enkoko bazikuwe zogendo funamu torunda bo baby nakona bujja kuza mchalo otunde ne kibanja twasala okuzulira birungi byerere good farmers enamuwongo opposite meeting point abo bafuna bulungi ddala tuli kukula lya muntu wa buli George 17 akatonyeze mwenda
2: sawa zigenda kwera 10 ezuri guro time check ekuletedwa
3: a new muslim run 22 mu mukaga changu tumalize byetwatandika emisinde ya a new muslim run jikumiye wonga ku mulondi guno tuduko kumaliza administration block yechifo chabana bafi abataina yamba echa shukran baby's home ngabiri ogumwenda 22 mu mukaga ku lugogo cricket overground jango funa kajusko muna dukira ku mitwali satu joka wono ku reception ya pal fm radio ne ku ak islamic book center a new muslim run 22 mu mukaga tetu kabudusi tudukira nsonga
2: sawa zigenda kwera 10 ezuri guro adhan kuchukumusha wakati mzimwenda pal fm ekulete dwa bmk group of companies ngabali kwa mune
4: ekifuwa chikule medeko chikusiwa chira akira techikutuka osabubi na walina senyiganga takugwako kozesa lugave kofa and flu syrup ate gwa alumizi wa alusa zinga ziku isabubi ufune chiketo oba gasi murubuto kwe kozesa lugave alusa syrup musange mufama sanidwaga shop sizo na liyaka kasi

0: Skyview. Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Uwako guwede, wamalirizo kuseleke visilo vya shukurani bebiziho. Echife chilabili raba ana, abataina mwasirizi. Na yolo gendo lunotelu nagwa. Umuaka buno, tudamu kuduka. Tuduka na echigendelewa. Tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimu rani, biri abiri mumukaga. Uansu omulamu gugambanti. Okuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukurani bebiziho. Okuduka, kwangine kuzomweza abiri. Umwezi ogomenda, umuaka biri abiri mumukaga. Kukurikati overu gogo. Jangongo mtu sechi. Nomo, nga famire, esomero, omuzikiti, oba kampuni yo. Ate jukira nti omujozo gwo kudukira mu. Gwa mitwalo esatu joka. Obi mitwalo ebiri n'ekitundu gwa lina lisiti ya KFC.
2: Jangofu ne kiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
1: Anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Ekutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimu rani, biri abiri mu mukaga. Duko uluwa ulamo, duko uluwa shukurani babies home administration block.

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamuza mwenda ekula eriyo muntu wabulijjo amwebali nyo mwebalire ddala je musinziro gena masono kubanti muuliriza nze muzukuru wa jaja Buda Kayongo Hakim ndine kanso Kasim mukugu mubyetaka muulirize nyo watugendede mubaka bwabakama baffe mbadde nine ekibuuzo kyentadde ku meeza nga ngamba nti oli asobola ogula ettaka ne kubaka basikota oba ab'ebibanja nga babiri basatu ne balemerako sente zaayagala beegule tebazisobola ate tasobola kubasindiikiriza kubajjako aba ayina kukola atya omusajja eyeewera yakasente ke n'agula ettaka yiika kikumi kirambirira bano ne balemerako.
1: Neanziza nnyo mwami Kayongo olw'ekibuuzo ekyo. Ekibuuzo ky'ombuuzizza kikwataganya ddala ku bye tuli mu kwogerako essaawa zino. Y'ensonga lwaki pulogulaamu nga zino za mugaso nnyo okulambulira abantu ensonga z'amateeka okuzitegeera obulungi.
0: Yes.
1: Nti nga tonagula ttaka olina osooka okugenda n'olaba ettaka eyo liriko ki okwewala ebino byonna. Wabula kyoyinza okuddamu ekibuuzo ekyo nti omuntu aguze ettaka ng'aguze kyapa nga naye kuliko ba squatters oba kuliko ab'ebibanja amateeka ga protectinga nnyo omuntu ow'ekibanja kyenkana aba amateeka gabanga aga protecting ow'ekibanja okusinga n'alina ekyapa. Nti wogenda n'ogula ettaka y'ekyapa nga tosoose kutegeera ettaka eryo liriko basquatters oba nedda gwe n'ogenda maaso n'oligula leeta n'osanga nga kuliko basquatters oba ab'ebibanja amateeka tegalina ngeri gye gagenda
0: kubajjako
1: kukkirizaamu kubajjawo ku ttaka eryo.
0: Oli ayinza okuba nga nguza kwebali babiri basatu naye tujja ba managing
1: tosobola kubajjako. Wabula kyoyinza okukola kubasindikiriza kwogera nabo mpolampola paka w'obajjawo oba paka w'obagula ku sente ze mukkaanyiza mulina okuba nga mukkaanyiza ku sente si kugamba nti ngenda kuwa miliyoni bbiri oveewo oyagala tuyagala nedda si bwe kitwe kikola. Ono omuweera ddala sente ng'azisiimye then awo amateeka gakukkiriza okumuggyawo.
0: Nze nannyini kyapa nina kumwegayirira bwegayiriza ono ow'ekibanja okuvaawo.
1: Olina kumwegayirira okuvaawo kubanga ne omutwala mu kkooti amateeka olwedde gaprotectinga omuntu alina ekibanja gaprotectinga interest ze nti aba alina property ate yaba in possession nti yaba ali ku ttaka eryo essaawa zino.

0: wa wenyini wa weyitudde
1: yes
0: okuwala okuferebwa kwa abantu bangi babafeze nnyo okwangati ebintu bino tebabitegeera tebabimanyi oba tebafuna muntu abasomesa naye nga wobogoberedde process yogula ettaka kizibu nnyo okugwa mu bafere oba n'ogula ettaka nga lyankayana
1: kanso kasimu kyentegedde mu kunsonga eyo nti gwe agula ettaka olina okumakinga sure nti ekifo ekyogerwako ku kyapa kyekifo ewali ettaka
0: kyekifo ewali ettaka in that woba tokoze bino byetugamba oba ogenda oyinza okukola ensobi oyinza okukola ensobi n'ogula ettaka ngaolowooza bakuguza oli Kampala kumbe bakuguza maya kwanga tukirabyeko enfunda nnyingi omuntu naaba nga bamuguza ettaka nga bamuguziza kifo kirala ate yabadde alooza kifo kirala nadda mu nkayana n'agenda mu kkooti n'amalayo sente mpitirivu zeyandibadde nga yeewala singa abanga yagoberera emitendera egy'okugula ettaka emituufu
1: amaliriza okwerula empenda
0: kakati omuntu amaliriza okwerula empenda n'ategeera nti ettaka lyagenda okugula
1: liri wano
0: liri wennyini we bamuguza akola kyetuyita valuation
1: kyekyekyo
0: valuation kwe kupima sente entuufu ezijja mu ttaka lyogenda okugula
1: yikwega yeefumiitiriza ddala kawumbi kagula wano
0: ddala akawumbi kebangamba kagula wano omuntu asobola okutwala ekitende olwokuba gwe tumanyi market value ya ttaka eryo
1: ekitende
0: n'akulamuza kawumbi naye nga ekituufu ettaka eryo ya miliyoni nga 12 kubanga tukirabyeku mu nfunda nnyingi omuntu ne bamubba sente empitirivu olwokuba nti takoze valuation wabula valuation eno njikubiriza nnyo ku bantu abagenda okugula ettaka nga lya bbeeyi muko oba ogenda kugula ettaka nga lya miliyoni 12 tekyetaagisa nnyo
1: katono nnyo awo wennyini mu kwefumiitiriza era n'okwefumiitiriza kuno kwetaagisa mukugu oba ye ng'omuntu asobola okutula bunaga nti yiddala wano wagula sente bwezi tuwano
0: kitowekikola sebo okukola valuation olina okufuna omukugu
1: gwetuyita valuwa
0: osobola okweyambisaako akugu ba government oba osobola okufunayo private valuwa oba osobola okufunayo farms ezikola land due diligence nezibeera neba valuers abakuyambako okutegeera valu entuufu ey'ettaka lyogenda okugula
1: mulimu ababuuza ba bulooka tikambuze ku babulooka bamuno wano wagula mmeka
0: ekyo kikyamu nnyo kubanga bulooka yejjukira anoonya kufunako taswala kugamba sente entuufu
1: yes
0: ye anoonya kufuna mmere ya leero ayinza n'okufunako okusinga gwe agenda okutunda oba agenda okugula kubanga tulabyeko enfunda nnyingi nga nanyini ttaka atunda miliyoni 10 bulooka n'atunda miliyoni 5 ekyo kirabye nnyo ndowooza so gwe mugaso gwaba valuwaazi nti valuwa sobola okupimira ettaka eryo n'akubuulira ettaka eryo liyinza kugula sente mmeka entuufu
1: awo wenyini nga tukyali awo kanso kasimu singa valuwa ono muleeta n'abaako kyazuula okugeza nga bano babadde banguza miliyoni 10 valuwa n'aga nti ettaka lya wano kino ekitundu balina kukuwakawo olina bagula kawumbi ngula sigula
0: oba olina okugula kubanga valuwa akupimidde sente nnyingi oli akuguza sente entono
1: tekayinza okubanga akabonero akenkunala akalaga nti bano abanguza balabika bafere
0: wekibanga kiri so below the market price
1: yes.
0: Nti kiri wansi nnyo ndi katugeze ettaka ya miliyoni 5
1: bano batunda
0: 2 oba 5 ekyo kiba wansi nnyo oba olina okwebuuza esebo
1: bwe nkizuula nebaga nti fine wa bei naye waabwe batunda
0: Ero wino obei fine
1: obei nokugula kuba boyita.
0: Nedda togula buguzi. Togula buguzi wabula
1: eh
0: osoka ne nokola due diligence no ita mu process eno yonna jetuba jetuli kusomesa abawuliza abaffe. Nti wojikola notegera nti no dale taka ya debali kulamuliza katugeze baluwa agambe ya kawumbi. Nenga boba tunda katugeze bitano. Ngoise mu process eno chizura nti nitaka teina buziwa alitunda yena nyini tewali nsonga lwaki tutoligula.
1: Nina story mu jenali ngoberera kanso kasimu nga waliwe kibina kyebe ofuzi ekimu nga kiriko we kyagula kati ono omubazi we bitabo bya government na kizura nti we kyagula usente ntono okusinzira ku value yao era na alagira banonye bananyine take babongere sente ndalo
0: echo tachikizwa mateka kubanga oli wadembo okudetermining a price yagulako etaka neliwanga katugeze dia kawumbi nanyini nga yagala ditu na milioni 2 techinabuzivu abatunze
1: eh
0: abatunze techinabuzivu kwanga litakalirie era ya determining a price market value ni wabanga nga yakawumbi nenga atunze milioni 2. It is still a valid sale. Nti nobo ugeze mkoti, sale ebanchi?
1: Ebantufu.
0: Ebate ichinia buzibu.
1: Ntuala tumaliriza ukwerule mpenda, tulese valiwa. Akakasiza nti ebei yeyo, chichidako.
0: Kakati, wabu kakasiza bulichimunti chiri mumbera nunji. Tuko ulache tuita sale agreement. Okole indagano. Nobo gula etakanga ya chapa. Oino kufuna ko chetuita sale agreement. Joino ku execute. Kwa joino kukola na agendo kutunza.
1: Oino kubako na kawandiki.
0: Oino kubako na kawandiki. Kubanga obuziwe uja mkoti. Kote ja kubuza. Nti etaka ino waligulotia. Katigo nobo wango ine chapa. Nenga toina toina bichibira ga ngenje wakufuna mwe cha pecho oizo kufiru etaka kubanga toina bidaga ngeri chiji wakola chi jiwafuni echapa nona agendo kutunza muta kola andaga anontufu ona agendo kutunza so kwechu usama aseyo na kugamba anzo simutuza anga kutakali ange wala wakunyaga ketaka so ono kula agreement ero no kuyambi wako abakugu ngokola agreement ono kuyambi wako lawyer kubanga lawyer aina byamanyi mukola chi endagaano entufu egendo oku protectinga egendo protectinga interests zo wewa otufunyeka abantu nga ageze nagule taka nenga tamaze yo sente that means said abage na zis asura mu installments kati weta go mukugu okulukira endagaano eyo
1: eraga kino
0: engeri jogeno protecting am interests zo ya denga katugeze sente ziganye endagaano jokoze eyo esoro kuwako empenda okunonya sente poso okule endagaano nga tekuwa gundi
1: toliko bwechusizo
0: aha nga teliko bwechusizo nge kukuta wantu wamu tikatugeze ndi wezi gani takaliko lachi ligenda so wenu kule ndagano ekuwo wechu usizo
1: ok tweyanzi zanyo tweyanzi ge kanso kasimu yomu kwa na mateka betulina mugwanga lati Uganda abakula nge chintu chibakula bachitegera tugenda kufuna kubaka buno na hivwe tuko mawo kanso kasimu genda tutwalako tutuse kukukola endagaano omwami n'omukyala baganya okukiriziganya otunda tojja kutundawo katukome utandikirawo

0: kumpi
1: mitwala abiri
0: nga lukaga mu nkaga mu esatu mujjo gye kusa ku obubbi bw'ettaka ate ne n'okunoonyereza okulala ne kulaga nti emisango gye kusa ku ttaka gyongedde okulinnya by 67% mu 2026 ekyo kiraga ki kiraga nti abantu olw'okuba nti tebafuna kumanya kutuufu teba oba obutafaayo nga bagula ettaka yensonga lwaki tuba n'ebizibu bino byonna naye omuntu afaayo n'agoberera emitendera oba n'afuna abakugu ne bamuyambako okulaba nti agula ettaka ettuufu tuyinza okwewala emisango gino gyonna kuba omuntu abanga agenda okugula ettaka katugeze ya miliyoni 5 n'akwatayo obukadde nga 2 nawe omukugu okulaba nti amuyambako okugula ettaka talina kyafiirwa naye omuntu sometimes ayinza olaba nti sente ezo nyingi n'atafuna mukugu muyambako oluusi n'afiirwa buli kimu n'afiirwa ettaka n'afiirwa ne sente
1: n'atomera
0: so kirungi nnyo omuntu okufaayo okulaba nti at least afuna abakugu abayinza omuyamba okulaba nti agula ettaka ettuufu.
1: Okay, tweyanziza nnyo tweyanze ge kanso Kasimu. Kaakati kube simu beka ebibuuzo by'obuuza kanso Kasimu naddala ku nsonga ze tusomesezzaako. Wandika essimu eno kw'ogenda okuyita simu eri 0759 107900 ne 0782 3 inkaga 0782 3 inkaga. Okay, bajita Pale FM 10.79. Hello.
2: Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Amanya Juma yubo chikade ndina sana gana.
1: Esebo Juma.
2: Mwebale kutuweleza na kutusomesa.
1: Mwebale kuuliriza.
2: Uza kanso Kasimu oyo. Omuchara singa ya
1: nova.
2: Omuchara singa ya nova. Amazemi yake 5 na agenda. Nga yaleka mulina ekibanja. No yagala otunda. Asobola okugaana oba. Ekibuuzo ekirala. Omuntu ayinza okufuna ettaka ebuko gyoba n'alikaayanira. Kiri gitya mu mateeka.
1: Akasembyo sikafunye bulungi.
2: Ebukojja gye bazaala maama we. N'agenda n'akulayo n'olutalo lulamba oba n'abatwala mu mateeka. Nga oba maama we yafa. Kisoboka ssebo mu mateeka gye kiri.
1: Oo, kale.
2: Ebyo ebibuuzo byange. Mwebale kuweereza bannange.
1: Mwebale kuwuliriza bantu abali nansana bannange mwebale nnyo. Mwebalire ddala okubanga mugoberera. Halo.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baba.
3: Abdallah Amin okuva Ekibuli wano.
1: Oo, musajja wange w'Ekibuli.
3: Ogamba otya kankano?
1: Alhamdulillah ndi bulungi.
3: Tulie kire kyenkuba alhamdulillah.
1: Kanso omuwulidde?
3: Kanso Kasimu. Mbadde njagala kumubuuza ekibuuzo.
1: Kimusiike.
3: Kaakati bwe mba nguze ettaka. Kati nga nguze ettaka lyange. Kaakati oli anguziza. Nava mu nsi. Nga tubale tunaba kumaliriza kola transaction akupeazi biki byonna byonna kakati bano ababasigaddebo bwati omanyi abantu akuguza n'agenda awantu gy'abagenze kati nga proof of sale zonna anaba mu kitundu kirala kati najava mu bulamu bw'ensi kati nze bwe mba nga nzize katanaba kumalirizaawo kati famire egamba leeta ekiraga kati nange nali nateeka ebiwandiiko nafuna nali nga nva okugula abakwabuzi ne bankwabula ne nsigala mu bbanga kati abaalina okukiwa obukakafu akyaliwo kati kazo kasimu kati yao nyambi.

0: ananta okuva matika
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Webali nyo, webali redala, ensonga yo, heuli dua kansa agenda kujanukula. Hello.
2: Waalaikum wa rahmatullahi.
1: Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Kona Ismaili uzegangu, kwa hivu wa isu wano?
1: Eee.
2: Nile lono sinzida na kodi kampala kumutisiti.
1: Ese wa Ismaili.
2: Mbati mbo kusalira. Kakati kanso yo wale mtu retire cha mazima naye mateka marundi nyo naye mateka mazuka wana kayongo naye namunyonyi wanga ya bangu bako kapitike naye na kaproti ka 5 kwa 5 na nyonyoro mchala katumbe kaproti kano zao pitike no jibabu ye tude mtu funa ichi okule mchala ya gana mazima kanyavu oloku wangu wangu wena mwa mwano omu bengi ndagane suma mwami yekaika Nika wana kayonge sombe zono zira bunje za mateka bizitamu. Na yeye jama zima wana kayongo buze yuzo na yeye jama zima nanga yali omusomeza. Omusta andi kule byonkuliriza ngo buzo musaje bibuzo,
1: eh? Eh.
2: Ninga wana kayongo gendo kuva ku manzi ya soka kuba musomeza kusoma ero ku manzi ndi. Assalamu alaykum wa rahmatullah.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, kanso kasim. Masimu gacha ya kanaye akade kafe osigaza edachi kaziri nya okumuru ngulira mwebi buze ebyo
3: yes, kakati walua abuzi zanti intibaya ukana no mchala okumale miyake itanu ato mchala uyo agamba nti tayagala kukiriza msajoyo kutunda taka.
1: Hey, vaya ukana banga liwezeko na hewa uliranga onatunda.
3: Hey,
1: ajamisinda ya gala takiriza tajatunda u chokai numu anumu.
3: Kakati ni wankubada mateka gaku, waga protecting interests za mchala na
1: wana.
3: Wagula mateka gage na maso ni gagamba nti. Omuntu family land eno kubanga okwestructinga family line omchala no mwamba ino kubanga bali wamu waba bela kutaka elyo so kati wembaba mwaya ukano wango omchala yagenda tasoa kujja na kugana kutunda kubanga ete amateka gabate gacha mu tebaga gacha mu protectinga gabate gacha mu kuma so abata ina buyinza bukomao na gana omwami okutunda etaka nga maybe nga ya family
1: ate jajange yagamba nga anti jota sura
3: esebo
1: togerekera yo kibya
3: esebo
1: so ay sababu abachala bamanyina okubenda gano abenda gano naduka nakuleka mu banka
3: cases west ziri naye amateka ga protectinga
1: ali kutaka
3: nga wali omuchala nga achali mufumbe eri bawe
1: genda kuchibuza chilala kanzo.
3: Kakata kuchibuza chilala, walua abuza nti omwana so claiming oba so kani etaka liyebu kodja. Etaka liyebu kodja, okani etaka nga ya ansika ilano. Tuina amateka agalambu la kubye ansika ilano. Tuina amateka gaitu ita Succession Act.
1: Kanzo. Tuchi ita wala.
3: Esewo.
1: Mama afudde. Mfunye omugabo gwange.
3: Esewo.
1: Bwengu tuunda chirine tabu kubukoja au kintu chiri straight.
3: Mama afudde. Ofunye omugabo gwo
1: ku mama wange
3: ku mama wo
1: ewapwe.
3: So obanga ofunye omugabo gwo. Mama wo I know kubanga omugabo gwo ya registering obanga ya gwaula okuva muki
1: Sikubia chika.
3: So kukwe mingo mga bogo, mama wa ino banga ya gwaula. Intika tukezewe tuba angataka, nga mwako na chetu ita subdivision.
1: Bamusalira ke chiche.
3: Dene chiche cho nechifuka nga cha mama wo.
1: Riziki yangi.
3: Riziki, kati...
1: Ebefuse riziki yangi.
3: Ebefuse ufukane riziki yo. So tosa claiminga chintu nga mama o abadde taina ako specific share ino kubanga eri bamazo jawula
1: bwo mbwa bachukuliriza ogabana otebukojja genda
3: awe mpiriza abantu nti wofuna ko wofuna share yo kubebu ko ja making assure ndino ojaula kushi
1: ku kibanja
3: kya balala
1: eri mpanyi bazisimba
3: andika
1: waliwo kwa ule kulala okusinga mpanyi
3: andika ati wechibanga maybe nga kibanja era ne mukiteka ne mu buwandiike nga ne mukigabana ne kibanga kyali kya mama wo nga kimanyikiddwa nti kya mama wo
1: kiwali wa nasejji
3: aha awa ne ki n'obuyinza obukiclaiminga
1: yano kulabula yo tuve wano kanso
3: kati ekibuuzo ekirala ekibadde kisembayo oli abuuziza nti wagula ettaka ono alimuguziza n'afa nga tebanakumaliriza transaction akola atya ate nga n'ebiwandiiko bwe byadde alina babimusiseeko
1: oba ennyumba yajja
3: so oyo akola atya kyova olaba nkubiriza nnyo abantu okutegeera ebintu by'amataka nti omuntu bw'oba ogenda kukola endagaano at least beerako ne different copies ez'enjawulo nti katugeze okoledde endagaano wa chairman chairman ayina olusigalako ne kopi ye bw'osigalako ne kopi yo oba n'abajulizi okwewala okubeera mu scenarios nga zino nti katugeze endagaano teriiwo oba tewaliwo kiraga kyonna wabula omuntu waabanga akuziza ettaka n'afa nga temunakumaliza transaction eyo okulaba nti ettaka eridda mu mannyago tulina kye tuyita vesting orders oba osobola okuapplyinga eri kkooti nekuwa orders ezo yadde nga abadde nannyini alikutunziza taliiwo abasobola okuwa vesting orders n'ogende wa commissioner na transferinga ettaka eyo neridda mu mannyago
1: okay tweyanziza nnyo tweyanze gekanso Kasim batuuliriza ebibuuzo bingi tetusobodde kukwata masimu gawerako olw'ensonga nti akadde tekabadde ku saidi yaffe wabula bw'oba olina ekibuuzo kyoyagala okubuuza omukisa muggule enda kusaba kanso Kasimu abawe ennamba ye mumukubire mumubuuze ku bikwatagana n'ettaka ensonga z'asomesezzaako ate kanso nkusaba essimu webagikuba gikwate simu jiwa abantu tuve wano
3: esimu yange abatuuliza bayinza okuntuukira ku simu eno 07744 37031 oba
1: soko ogiddemu eyo nga tonaba wandala
3: 07744 37031
1: ate ndala
3: oba 070 52 6625
1: ekidde nga mpulidde nga nyingi
3: 070 52 6625
1: okay tweyanziza nyo tweyanzege ndoza ebyaleero bwe bityo bwe tubiwunzise kanso Kasimu bwe tunaba tufunye omukisa tujja kumuzza bwana bakkiriza manyi bakanso bano baba bize kasitate kakekijowoowo sietaba mwangu wa kufuna so bwana bakkiriza tujja kumukomyawo ayongere okutusomesa naye temwerabira bannaffe abahana Islamic Health Care Center abasangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa Park Nkadde ku mwaliro gw'okusatu opposite n'omuzikiti bakutegeeza nti bakoledde amajaani agayitibwa ashifa gakoleddwa miti mingi omuli n'omuti omulala ogumanyiddwa nga Habat Sauda mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe yagaana nti gulina ndwadde gye gutawonya okugyako obukadde n'okufa kale nno omukebe gugula 5,000 oba tawonyezebwa pressure sukaali omugongo oguluma mwettanire amajaani gano gajja bakolera balina n'amajaani agatuumiddwa albayan oba tawonyezebwa lusaazi namwe gajja bakolako bulungi sisobola kubanga ngaziwa okusinga kwano musajja wamwe mutwe myamya yamazedde okubanga atuuka mutwe myamya asoko obuze ku bantu mbadde ndukulaba
4: okuva akalulu k'obwa ssente bwe katuyitamu tubadde tukyaza bantu mitima
1: Linda ko na olaba mukalu kaba sentebe nga tebakiriza kutunula mabega waguma nota tunula mabega
4: chechali ekiroto kyange ekyo
1: watunula yetu watunula
4: satunula yesu
5: Nangi, uliyo tia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kera naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Kubawa kumere.
6: Looza kubulamu bwa abantu.
5: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, okusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkuwa kwekoze saka unga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwaba Mandela Mirazi.
5: Supreme Flour, ajira mbungu wa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebya zimbo mobili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, elange kwesa nebuto mutu. Tono, musange mu supermarkets ne maduka gonna okwete olole gwanga. Spring Flour, akoli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
6: Buli jo, bana Uganda bazukanga bali nebirubirirwa. Omuzadde ateekateeka sente z'essomero, omusuubuzi akuza business ye ne family ezimba makagaayo, awamu n'omukozi omuto ateekateeka ebiseera by'ebyomu maaso. Ku Tropical Bank, tuli wano okukuwagira ku buli mutendera gw'olugendo lwo. Okuvira ddala ku kutereka sente n'okwewola, okufuna ensimbi z'essomero, okutumbula bizinensi, awamu n'obuweereza bwa banka obw'oku ssimu, tukuwa eby'okugonjola eby'ensimbi ebitegekeddwa okusinziira ku byetaago byo. Kyalira ettabi lya Tropical Bank lyonna erikuli okumpi oba tukubire ku nnamba etali ya kusasulira, nooti 8 nooti nooti, 2 nooti, 5 5, emu nooti. Osobola n'okutuweereza obubaka ku WhatsApp ku nooti 7 mukaga nooti, nooti 7 7 5. Munana munana Tropical Bank here for you.
7: Halafam kuboksa kwa banje sako no kunyeze nkuragana ya fe kuwina ayagala okubika obo kulanga uyinopo paka bwe nobwe nchawulo boyagala kutusa keri abantu bo Katichuwede, jangu tutikizeko, uwaka bubu sumwe, mubirangu pifibi nja ulo, sao kumine mwezo kumacha, ukukosana kusao satu chutundu izo kumacha, urufa nyumuru wa maulire, atulu tuwiku mnyewo, kusao msambu zanyini, ilzama liyake chimisana, uwamune kusao satu izechiro, urufa nyumuru wa maulire, langa na fe, katukumiwe endo, ilisali duako, mubirangu bia fe. Halafam, kweyama. Ukukuweleza, mumpeleza, isingredo kwanga ya mugondo, chude.
8: Uwako guwede, wama lirizo kuseleke visilobe shukuran bebiziho. Echife chilabirira abana, abataina muasirizi, na yolo gendo lunoteluna gwa. Umuaka buno, tudamu ukuduka. Tuduka nechigenderelwa, tudukolo kuchiusu obulamu. Uwegate kuanyo muzirimurani, bili abirimu mukaga, uansuwa mulamu gugamba anti. Ukuduka, okusobolo kutandiko kuzimba administration block ya shukuran bebiziho. Ukuduka, kwangine kuzomweza abiri, umwezo gomenda, umuaka bili abirimu mukaga. Kukurikati overu gogo, jangongo mtu se chinomo, nga famire, isomero, umuzikiti, uwa kampuni yo. Ate jukira nti umjozo guo kudukira muu. Gwa mituwale isa tujoka. Ubi mituwale vili nechitundu, gwa linari city ya KFC.
9: Jangofu nekiti yo, wano Kupal FM, neku AK Islamic Book Center.
8: Anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Ikutusibu wako, Kupal FM, anyo muzirimurani, bili abili mumukaga. Duko uluo ulamo, duko uluo shukurani babies wa administration bro.
10: Amawulira agasanyusa ku sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusidwa ya mulembe nyowe wao ninge ebirungo byakolebwamu bisigadde kyekimu ekitagenda kukuganya kwerabira enjoza yengo ezo ebanga lyonna sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri byoyoza era mukakamu eri olususulu ngaatali mwaka woke ni mwaka lunji okuzama eri yengo ezo kozesa sabuni w'omwesigwa White Star Magic asabikiddwa bujja we wao ngatakyusiddwa
11: Ngatigana ba kubutikira gwanga gasokira wano tugakunganya nituga sunsula netuga kutusako ngatiga chayo cha ganuke maulire amaulire agocha Kupal FM
12: gukulitidwa Global Paint a reliable product
13: kusiringi tukosa Global Mat ate munda de tukosa Global Silk Vinyl
14: singa kwetaka
13: wabweru tukosa Global Weather Coat Emulsion

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wasallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim.